byaffe bitutawanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Kale Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: mukama abere namwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli omu ku bawandiisi eyawulira bwe babuuza yalaba abazze mbulungi n'amubuuza etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Yesu n'amuddamu nti etteeka erisookera ddala gonna lye lino. Wulira Isirayiri, Omukama Katonda waffe ye Katonda yekka. Oyagalanga n'Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Ate ery'okubiri lye lino, oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Teri tteeka ddala likiraago. Omuwandiisi n'amugamba nti, muyigiriza, otyo oyogedde mazima nti Katonda ali omu, tewali mulala wabula ye. Ate nti waakwagalibwa n'omwoyo gwonna n'omutima gwonna n'amagezi gwonna n'amaanyi gwonna. Era nti okwagala bannaffe nga bwe tweyagala ffennyini kyekisinga ebyonziira byonna ebyokye n'ebitambiro byonna. Yesu bwe yalaba ng'azze mbulungi n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tubuli wala. Ne wateba mulala aguma kumubuuza. Ebigambo by'evangeri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunza mulamu okugamba nti tujulire Kristu nga twagala Katonda ne bantu bannaffe. Mu ssomo erivudde mu bbaluwa ey'okubiri, Pawulo omutume gy'awandiikira Timoteewo, Pawulo abuulirira Timoteewo. Pawulo ayolesa ekyamagero ekikulu kyetukkiriza, okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristu n'awangula olumbe. Gano ge mawulire agasanyusa. Yesu nga bwe yazuukira, naffe tujja kuzuukira, tujja kuwangula olumbe. Naye okutuuka kuzuukira, tujja kusanga ebitusoomooza, tujja kusanga ennaku, tujja kusanga ebitusiba, tujja kusanga ebizibu. Naye nga twekutte Katonda, tujja kubyanganga. Naye ebizibu tebitulemesa kujulira Kristo. Ekigambo kya Katonda tebakisibye. Abooluganda byonna tubigumire. Yesu tulibeera wamu naye, era Yesu ali wamu naffe. Ate essaza ly'e Kasese lyatukoze bulungi. Omulamu gwe lyatuwadde kino likyoleka nti Kristu mulamu mugwe nange. Ogwavudde mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Galaasiya omutu ogw'okubiri olunyolwa 19 okutuuka ku 20. Tumunywerereko, tetumwegaana. Katonda takyuka. Twewale empaka. Abooluganda oluusi abantu babeera mu mpaka, ne bakaayana mu kino ne bakaayanira mu kiri. Tuluubirire kimu, Katonda kutusiima. Byonna by'okola, oba abantu bakusiimye oba tebakusiimye oba bakwebazizza, gwe manya nti Katonda akulabye empeera eri mu ggulu. Beera mukozi mulungi mu byonna by'okola, Katonda tuleme kumukwatirwa nsonyi. Mu vanjiri yavudde mu Maliko twolegeddwa ekiragiro ekikulu, okwagala Katonda ne bantu bannaffe. Omu ku bawandiisi abuuza Yesu etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Okwagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe n'amaanyi gaffe n'okwagala bannaffe ngaffe bwe tweyagala. Yesu bwe yalaba ng'azzeemu bulungi n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tobuli wala. Abooluganda mwebala okwagala Katonda. Abantu baagala Katonda. Abantu basoma. Abantu bazimbye ekereziya. Abantu bambala sapule. Abantu bambala emidaali. Ako konna akabonero akalaga nti twagala Katonda. Ate mwebale n'okwagala bantu bannaffe, okubayamba, okubadduukirira, okulaba nti buli muntu omulaba mu kifaananyi kya Katonda. Ensi erimu abantu abalina okwagala okwannamaddala, naye ku ludda olulala ensi erimu abantu abakyawa bannaabwe. Oli akola munne ekintu ne weebuuza nti, ono naye muntu? Nga tamanyi nti n'ono gw'akikola yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Twagale Katonda ne bannaffe lwe tujja okusemberera obwakabaka bwa Katonda. Beba za nyo mwena okweta boburungi, omikolo ejio kukuzo runaku, uruaba julizi wa Uganda watu kilivu, eyo mibigo vya fe, ne mubiso mesa vya fe. Neba za nyawe episkopi vya fe, abasasele doti vya fe, abakoze enteka teke ye nungi, okulaba antini wakubada tituageze na mugongo, urunaku tuasobo de odukuza oburungi. Amanyi getuwa je, mkukuzo urunaku laba julizi wa Uganda, nafe gatuyambe okubeera abajulizi ba Kristu abanna maddala. Leero lwakuna tufune yakadde tugende mu maaso ga Yesu. Mbagaliza olunaku olulungi olujjudde emikisa gy'Omukama ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza abulikantu paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa.

0: amapeera. Ndowooza oba okigyeyo bulungi nnyo.
1: Yes.
0: Era kino kitusakidde n'abakungu bangi nnyo ab'owaggulu. Ng'otandikira ku paapa kuba wa ku ntikko.
1: Yes,
0: tewali atamuyayaanira mu nsi yonna.
1: Bapaapa kati basatu
0: bakajja wano. Paapa waagenze n'alinnya ekigere omanya. Era tulina n'essuubi nti n'ono aliko ajja kujja wano.
1: Yes,
0: so lunaku lwakulu nnyo twalukuzizza ate era tukyalukuza kubanga buli lunaku tulukuza. Tetwegayirira nga tuyita eri abajulizi.
1: Tetwegayirira nga tuyita abajulizi. Naye luno olwasatu June lwa njawulo.
0: Lulina ekyenkizo.
1: Kubanga abajulizi abangi kwe battirwa. Era lwe lwalangirirwa e Roma paapaani.
0: Papa Paulo VI.
1: Papa Paulo VI. Yajja wano mu Uganda mu 1909.
0: Mu 1909.
1: Kakati gavumenti eyaliwo ebiseera ebyo.
0: Yali yobote mbiseere.
1: Yali yobote.
0: Papa okujja wano mu 1909 ajja nga wayise emyaka etaano ng'amaze okulangirira abajulizi mu batuukirivu.
1: Kubanga alangirira 1909.
0: 1909 ate nga mu butuufu abajulizi bano baaliko ebyenkizo bingi. Kubanga jjukira Papa Yohana VI. Ye yazuukusa fayiro yaabwe ey'okubalangirira. Yali yayimirira nga yazikira ne kati ye n'agizuukusa ate mu kiseera ng'agizuukusizza etandise okutambula kuba ekyaliwo kyali kyakulangirirako abajulizi babiri
1: Kaloli Lwanga
0: ne Matiya Mulumba. Kaakati afiira mu ttabamiruka tumuyita ttabamiruka oba Second Vatican Council.
1: Second Vatican Council oyo
0: owookubiri yatandika 1902. Kaakati Papa Yohana oyo yamuggulawo era yamutandika n'afa nga Second Vatican Council tennaggwa. Kati ekereziya oba abakalidinaali ne balonda Papa omulala ye Papa Paulo VI. Bamulonda ttabamiruka akyakola ki?
1: Agenda
0: mu maaso. Era mu ttabamiruka oyo yennyini era ekyafaayiwe kyajjira mwe baalangirira Papa ono Paulo VI mwe yalangirira mwe yakkiririza abajulizi bano 22 balangirirwe mbatuukirivu. Oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa yali ewandiikiddwa Archbishop Joseph Kiwanuka
1: Nakabaale
0: nga agamba nti okulangirirako ababiri waakiri babireke naye bonna babagire kubanga kyekakasibwa nga baakola ki
2: baali baagala kulangirira ani naani
0: anti Matiya Mulumba ne Kaloli Lwanga kati ono bw'ajulira n'abepiskoopi bonna mu Afrika ne bakisemba kaakati Papa n'agamba nti bonna kankole ki
1: kambalangirire
0: era n'abalangirira newankubadde nga okulangirirwa kwabwe kwaliwo mu gwa 10 nga 18 1909. N'abawa olunaku luno olwa 3 June lwe lubajjukirirwangako.
1: Yes.
0: 3 June eyo era ekyenkizo ekiriko nti kwe kwabalangirirwa mu beesiimi Papa Benedicto XV yabalangirira nga 3 June 1922.
1: Balangirirwa mu lubu lwa beesiimi.
0: Era wano twafunirako n'abasaserdoti baabaweera Villa Maria eyo kwaliko Father Francis Kibira n'abalala baali basatu nga baali bakijjukizo ky'okubalangirira mu beesiimi. So kaakati
1: ndowooza
0: olugendo
1: lutambula kubanga tulaba Papa ajja wano mu
0: 1909 era ne kiba ekyafaayo
1: ebyo ebiseera nga ani afuga Uganda kubanga yali yakafuna obwetwaze mu 1902
0: yali obote 1 nga yalamula wano e Uganda
1: yalamula kati yakyaza Papa yasooka
0: era uli akusagambiza kwali kw'amaanyi nnyo obote nga amukyaziza wano jjukira nti Papa yali alinnya ekigere ky'omulundi ogusooka mu Afrika
1: Papa bali tebajjanga mu Sahara. Mu kasaka ali katamanyiddwa nnyo Uganda.
0: Uganda. Akati awo ne tufuna ekitiibwa nga Uganda.
1: Yes.
0: Era agenda okujja nga abepiskoopi okuva ku lukalu lwa Africa yonna ne Madagascar nga bakuŋŋaanye wano e Uganda. Okugulawo olukiiko lwabwe olwali lusookedde ddala ttabamiruka abagatta.
1: Aha.

kusa kumbali. Kabobe mfumbo mutali future bulege kuba sikwosose. Tandike nsempya mumpola mpolo liganyulwa buli bumuvumu notawanika.

0: Edajika munana izibula yukwede sawe nyezo kumacha gona kuru walero chenda mwenyaka tonyeze nyapa ma radio sapiensi ya nkuruza ya magazin suwe mziki nibye mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne kabasa kabasa
1: wangisewo
0: omukazi wuno ya kafumbirwa oba ya kafumba mudia emyaka mukaga na ye mwenyevu muzibu agambye nti bawe ayombera aseno okusinga oba alwanira aseno okusinga amakaga abwe
1: Asano mwajeje okulia
0: Agambi omusajja ono muwagizi wa mupiira era muwagizi wa timu ya Arsenal nti naye ekikwata ku Arsenal ebyamaka tumubuulira nti omukazi nti asobola n'obutasula waka
1: Arsenal
0: yawangudde omupiira kyokka ate Arsenal bwe bagikuba nti adde waka talya mmere abeera munyivu ayomba yomba buli kimu tayagala kikwata ku tayagala buli kimu
1: tayagala
0: Nti buli kimu biba bimutamye magamba gano makachi
1: kati omukazi ekimuwandiikisizza mo ekimulesezza sitole mu
0: mawulire
1: ayagala wa money
0: era ndoza kati omugami omukyalo ono yetaga wa money
1: kumuka kati alabika engeri gyali nyiridde nnyo wase nalabika kati ayagala wa money aba money mwemu wagiranga
0: anti faba fe fe bintu obuwanguzi twabumanyira tekinsuza bwere ngampangudde chokera abo batukuba nkimanya guno mupiira ere wakanzira ngandi nomo
1: omukyala awagira ki kubanga yinza kubanga nga nubu ya money
0: nedda omukyala alaika simu wagizi wa mupiira
1: omukyala teka kubanga wa money nga kimuluma bulumi
0: naye agamba omupiira gumazeewo obufumbo bwe guyingirira omupiira yafuuka mujja we wakawali
1: Mchana jasa ya gadele takajaja.
0: Ungo mchaja wabaa tude ku TV wati nga alaba asen.
1: Aseno.
0: Tomu nebuolete mere uomo
1: nebu kutana. Nebuoleta kachai. Nebuoleta.
0: Alinaka ayogede. Na gamba ndinze omwami wange timu ya aseno rubaji kubye.
1: Ndara kubye timu ya aseno. Gena maso mpandika.
0: Ndinewe mpita mudido nga nyamba. Ndadenja. Tatunulaya.
1: Kaya inabude.
0: Aseno yes. Yenga baji kubie. Choka gambi. Aseno rwe wangu de.
1: Saka, omusajono muwagizi wa aseno.
0: Ye.
1: Taina yo chirunji maka.
0: Aseno baji kubwa irati chirunji. Newe wangu le irati sigalanga aseno
1: yesu. Newe tali musizoni.
0: Ndo waziraba funa mwaka akalembeleza katinga off season wano wetuli wanondoza akalembeleza wakaja na yaga mimipira wejita andika. Makate gaba awe.
1: Katia wagume. Sigara nyo kusaidia nonga tatulimu sizoni.
0: Gwe wabote egera.
1: Wabote egera. Oga yeri mkaba ngo oteze.
0: Nacha makobo kagata no mpila gwe mungereza.
1: Ya gana. Manye teko zanya nase nonga sizoni.
0: Omwana wabandi wawasa wachingo gena muta wanyiza mwasi.
1: No, wabaseje babantu baina stress banange. Aba atende kankubuli ya gwe mchala munange. Tova mmakago lwa musajja kuba wagira aseno. Abantu bayina ebizi katola nti yawagira
0: aseno one ekizibo kya aseno waliwo abasula abatasula waka
1: waliwo abatasula waka
0: waliwo janga aganga yidde katayagala kumanya
1: waliwo abanyibo emyenge waliwo abenzi
0: waliwo agenda okubera n'abakazi kati gwe kirizo uwa inanno
1: bweno mwala ko nabwe
0: bweno mujjawo nga aseno
1: mujjawo just aseno na yeri yabayina bajja baabwe nga ba maid
0: kaba saa kukudo koyo gede kakuru
1: kusi gede kakati jasi mnyumiru omanyibu tuwa manyo mwami wacha ayaga
0: na uchi shivu kide
1: walanga na uo nakuwa nangu omanya ha leyo chinchitade leyo chirimu wachamu kanga na uo chamu kurage chintuwa chirimu kachono ya rana tegeda kwa ya fumbi
0: zeno nalabu omami yali muwagizi wa nupu omchala yali wa nupu omami we narem
1: mkufuna
0: akaluru wanwe kagwele de doza bakada mwa kuogera Omuchara ya gamba nze saga abe naremu nze si toina chongamba mu omusajja yaliwe naremu omukazi nga wanupu
1: nga katima yinti
0: bebaka bakadda mu okwogera ndoza mwezi oguwe dogo ogwo kutano ogwo
1: atoyo munenya kubanga katashima yinti bebatufuga
0: yaga andi yaga omwami yalige yakole ensobi akaluruka maro kugwa ade waka era acha mukakati agamba omukazi ntikale oboli wanupu nze sina kugoba wan na yena akasente kenfuna kafuna lwaki
1: lwa
0: NRM katulabirira nze twambulira omukazi ne yichanku nasagala kumanya
1: machi nsule njala nenga mpagira nupu yabyogera byonne
0: byonne era byabyogera wachiri noba wachiri noba
1: yagenda
0: ya noba muko
1: ani ya munona
0: yambi ya mara ni
1: yeko ya mara ni Kwa sila manga cho jeje. Na watu alamu wiki.
0: Nomara noda.
1: Oga atari simu.
0: Atapa saja tebache anona.
1: Nga wogamba. Mbuzi zange. Mbade ndiyo nganzilo woza hako. Mama ziri hacha. Nia zile tede vikutakata. Kumbi.
0: Owai. Mama nabanja. Ya gabi mmele.
1: Mama nabanja. Mambi afude nyoko vantu wabali uchi. Abagobe
0: ndo. Na yate nzo kumpe mmele nga ngenda kusula kweru.
1: Era abantu ya wade wa muwa. Nga ba modi zo mulilo. Nga ba mugamba nyabo na banji. Atala antu wali prime minister. Elisanje choku bili wachikute. Fete tu wagala mmele.
0: Wagala mayu.
1: Wabadono wa mutuza agama. Antize chine charo kionacho olaba. Hey. Nsobolo chigulile mmele kumaro mwaka. Mechilisa. Na inja gara nju yangu.
0: Yu yangu.
1: Kamu za.
0: Kwa kati kumpe mmele nga ngenda kusula mumpeo.
1: Mama na kuamu amaji. Nyanje kajiri.
0: Ya wadaye wanaro waka mele.
1: Kosa watu wale kakumiro.
0: Kaba kumire tent ye.
2: Eyo ye bade sagala gala mide. Nyimiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday.
1: Halo? Owange mutiabule. Kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu ya njiisiza. Kati indiana na mubitara vya machi indiya kubala kisi waguru. Onengara. Oba tondaba. Oba ambuze.
3: Na ye na we. Na kugambie mita azibisatu nga wakavamu raundie chibuye ngo yambuke machindie. Haka tikola buoti. Chuka. Kiri na mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi la bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
2: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Elinamoni karonda webyobuli mino obulunzi. Omulie dagala. Omulie sigo. Elijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto role guangaryo na. Tulambula. Famu jine tukuwa buwa busi. Okugeza tupi mwabuji mwetakalio. Netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ndatuwe ya mbisabasa ubafaba kugu. Jango kulebi ntuwebili original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu. Asato mumu kaga. Atano mbili. Nkaga mumu na noku manyebi singa wu.
4: Tuwezo ze sawi ndala. Time check. Esawa ziweze nya, ezi ukumacha, time check kutusu wako. Bena musigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujayaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app.
5: Tenda mwenyaka tunye senya fama.

0: Ekiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakwe ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
1: Twesuze sawe ndala. Time check. Esawa siwe sitano, esu ukumaja, time check kutusibu wako.
0: Bera musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app. Emeje friend yojo ulidisa.

0: futuro da revista Boca. Diva Boca, não o dissimula.
1: Kuzuku sabuongo.
0: Choka.
2: Obute bwebu no. Owulirizomu kugumu business. Ante. Buna bwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya ferisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Rugazi.
3: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Leero tugenda kwogera. Ensangi zino bwe weetooloola eggwanga gye liva ne gye likoma ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abantu batandiseewo emirimu ate bantu bangi nnyo abatandiseewo emirimu ne gigwa. Naye obuzibu obuleetera emirimu gyaffe okugwa buva ku bintu nga bisatu. Ekisooka, butatunula wa otandise bizinensi. Na business ki ejawo na kiki kyotekeddwa okukola mu kitundu ekyo. Ekyokubiri, era ku bimu ebisula business zaffe. Bwe kutandika business nene tujitikka buli kintu kyonna gwe ky'omanyi ky'olowooza nti okyagala ku nsi n'olowooza nti business eyo yeyino kikumalira. Okukakkana nga business omugugu gugiyinze ng'egudde. Bwemala okugwa ng'olowooza nti waliwo akutambulirako oba waliwo akulemesezza naye kumbe nga gwe kennyini gwe weeremesezza. Olw'ensonga nti bw'oba otandise bizinensi waalibadde weeteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna ka nsooke nkuze bizinensi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense. Ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula. Mu bbanga bizinensi zo yeekwetaagira ate oba ogenze ku ngendo. Engendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya ng'ekulemye.
2: Ako ke kaba ke akatundu. Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum. Kusanaba elevo. Esomero lya ferisangibwa Mukono, musaza lya Ekereziya, elye Rugazi. Tukubireko ku simu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number. Tuliwauliriza Radio Sarawesi. Mwaba asose, okumanya ebifa mu ggwanga.
4: Ng'emawulire okuva ku ssenge gye.
2: Okunyumirwa omuziki oguliko. Okumanya ebisesa n'ebinyiiza.
5: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home, what are you, where are you going?
2: One more, which is

0: Tusoma mu Maliko omutwe gwa 12 olunyiriri olw'abiri mu omunaana ba okutuuka ku lwasatu mu ennya. Mu budde buli, omu ku bawandiisi eyawulira bwe babuuza yalaba abazzeemu bulungi n'amubuuza etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Yesu n'amuddamu nti, etteeka erisookera ddala gonna lye lino. Wulira Isirayiri, Omukama Katonda waffe ye Katonda yekka. Oyagalanga nno Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi gwo gwonna. Ate eryokubiri lye lino, oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Teri tteeka ddala likiraago. Omuwandiisi n'amugamba nti, muyigiriza, otyo oyogedde mazima, nti Katonda ali omu, tiwali mulala wabula ye, ate nti wakwagalibwa na mwoyo gwonna, na mutima gwonna, n'amagezi gwonna, n'amaanyi gwonna, era nti okwagala bannaffe nga bwe tweyagala ffeffe nnyini, kye kisinga ebyonziira byonna ebyokye n'ebitambiro byonna. Bwe yalaba ng'azzeemu bulungi, n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tobuli wala. Ne wataba mulala aguma kumubuuza ate. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Ba Kristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okuba omwaliro guno, okwebaza Omukama olwa byonna by'atukoledde. Era byayolesezza mu bulamu bwaffe. Tweyambisa omukisa guno okubakulisaayo mwenna ennamugongo, si nnamugongo ng'ekifo wabula yonna gye twasomedde nga tujjukira olunaku lw'abajulizi aba Uganda olwa 3 Juni. Bannaffe mukulike ennyo, mukulike okulutuukako. Era tusaba Omukama ebyetaago byaffe eby'omwoyo n'ebyomubiri bye twamusitulidde mu misa ze twasomye mu masaza gaffe, mu parishes zaffe yonna, tusaba Omukama essaala ezo aziwulire ng'ayita mu buwolereza bw'abajulizi ba Uganda nga be baganda baffe. Era tweyambisa n'omukisa guno okukulisa bonna batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Tukakasiza ddala ng'eri abakuza anniversaries zaabwe mu bulamu obwo obunaddiini n'obusaserdoti ate n'obufumbo obutukuvu, so ng'ate tetwerabidde abo abakuziddwa ku mirimu n'abo abakuza amazaalibwa gaabwe. Bannaffe mukulike ennyo, mukulikire ddala. Era tusaba Omukama ekyo ky'abawadde mu bulamu ekireese essanyu ery'enjawulo kinywerere ddala, ate kibagatteko nammwe musobole okugatta ku balala. Twongera okuyisaawo kano, namugongo tiyabaddewo nga bwe tumumanyidde olw'embeera y'ekirwadde eky'Ebola. Awo nno tubakubiriza yonna gye muli okujjukira okulambikibwa kwa bakama baffe mu ekereziya ate ne mu gavumenti, naddala ku by'okwerinda ebidde eby'omubiri eby'obulamu, tuleme kubisaagiramu. Tebyabadde bya namugongo yekka nti kakati kaawedde nti tuddeyo tulagajje, aa, tunyweze obwekuumi naddala obutunuulidde obulamu bwaffe. Era singa wabeerawo embeera yonna iraga enkenyera, tetuta kutegeeza bekikwatako embeera yeerabuukirirwe ng'obudde bukyali. Bantu ba Katonda, nga bulijjo olw'okuna ffe twaluwayo wano ku Radio Sapienza, nga tusaba Omukama mu ngeri ey'enjawulo atunuulire obwetaavu bwaffe naddala obwo obutunuulidde emirimu gyaffe. Ensinga bwe mulaba egenda yeetooloola yeetoolodde ku kukola, ate nga kituufu tubeere bakozi, anti ne Benedict omutuukirivu yagamba ora et labora, titwegayirire si kwegayirira kwokka, naye ate tubeere bakozi nga mu kukola tusitula ebitone byaffe ne tubiwawulako ne tuggyayo talanta zonna Omukama nga bwe yazituwa, ate mu kukola ekyo ne tuba nga tugattako mu kuzimba eggwanga lyaffe n'ebitundu byonna gye tusibuka. Awo nno olw'okuna luno era tuluwaddeyo mu ngeri enjawulo, nga tusaba Omukama awe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, Banji abanoonya emirimu nga tusaba agibawe basobole nabo okusitula talanta zaabwe babeeko kye bongerako ate sina kyokka babe nga basobola bambi okwezimba. Naye ate bangi nnyo abalina emirimu ng'era nabo beetaaga buyambi bwa ssaala anti emirimu egimu gifuusa akattiro. Awo nno tusaba abakozesa babeere n'omutima ogw'obuntu nga n'eddiini tennaba kuyingirawo. Wano twabeeranga ne kye bayita obuntu. Obuntu, humanity, okubeera abantu nga nabo beeteeka mu bigere by'abalala. Abakozesa baleme kubeera nsolo eri abalala, naddala abo be bakozesa. Emirimu gye bakola ate gireme kuba nti gye gibatuusaako obulabe obugenda ate okubagoberera obulamu bwabwe bwonna okubakonzibya. Kyokka ate emirimu gyaffe wadde tutunuulidde nnyo abakozesa ng'era tusaba Omukama abawe omutima ogw'obuntu abawe okweddamu mu ngeri gye bakwatamu bannaabwe, naffe oboolyawo tulina okwetunuulira ennyo ng'abakozi. Karakita zaffe oba empisa zaffe olumu zigenda ne zifuula ebifo gye tuweerereza ne bizifuulira ddala nga dumpster oba ekitundu we bayiwa ebisaaniiko ekiwunya ekivundu, nga mpisa zaffe zennyini nnyini ze zirese no toxicity mu mbeera gye tuweererezaamu. Awo nno nga naffe kitukubiriza okwetunulamu ku ngeri gye tweyisaamu mu buweereza bwaffe, tuli beesimbu, tukwatagana bulungi ne bannaffe n'ebirala ebiringa ebyo. Ebyo nabyo bikulu nnyo okwefumiitirizaako ne tulemanga kwekwasa nti emirimu mibi batukwata bubi bakola bubi. Tuwulidde mu ssomo lyaffe ery'olwaleero naddala evanjiri nga omuwandiisi w'amateeka yali muyigiriza w'amateeka abuuza Yesu, omu yasooka n'amubuuza nti teeka ki erisinga obukulu mu mateeka gonna, agenda omubuuza ekibuuzo ekyo ng'abayudaaya kye bayita Mosaic Law bo kye bayita Tora, ge mateeka ga Musa amateeka ekkumi, naye nga baagenda ne bagatemaatemamu. Agenda omubuuza ekibuuzo ekyo nga balina amateeka gaali gayingidde 1308 gagagenda mu 1400 nga gonna gonna baazimbulukusa etteeka lya Musa okwongera okulinnyonnyola ate n'okuteekawo amateeka amalala. Kyokka ng'ago ge geekuusa ku tteeka lya Musa naye nga balina n'obuteekateeka obulalalala bwe bagenda bwongerako. Amateeka oluvannyuma ne gaba nga gafuuse ng'akattiro ng'era naffe mu makaago omuwuliriza mpuliriza essaawa zino olinayo amateeka ago. Kyokka bw'ofuluma mu kisaakaate mw'oli ne landiroodi alinawo agage, ate bw'ofuluma ekisaakaate kya landiroodi amateeka g'oku kyalo ne gakukwata, kati ate n'aga traffic ne gajja. Kugamba ogenda okulaba nga ffenna tutambuliddemu mu nabbubi w'amateeka nga tolinawo siza. Awo nno omusajja ono agenda okumubuuza nti tteeka ki erisinga amateeka gonna, Mukama n'alyoka amuddamu nti etteeka eryo lye lino, wulira Isirayiri, Omukama Katonda wo ye Katonda yekka awona omwagalanga n'omutima gwo gwonna. Ate si kwagala Katonda yekka naye ate ne bannaffe, nga ago amateeka abiri erifuusa etteeka erimu ery'okwagala ye ssamale y'obulamu bwaffe bwonna. Omukama Katonda waffe tumwagala n'omutima gwaffe gwonna yonna gye tuweerereza, oba tumwagala bitundutundu ku Sande bw'okuva ku mmanda okutuuka olw'omukaaga nga tuweereza eyo ne tubatisa obulamu nga ffe bwe twagala. Awatali kwagala Katonda era tetugenda kwagala bannaffe, era y'ensonga lwaki tulaba empiiga eyitiridde okulyamu enkwe, okukonjera embeera envundu mu bitundu gye tuweerereza, ate nga ffe tugitaddewo olw'okuba nti etteeka ery'okwagala Omukama twalijja mu bulamu bwaffe. Tujjukire ebibuuliriro Pawulo bye yabuulirira Timoteewo. Pawulo agenda okuwandiika ebbaluwa ze yawandiikira Timoteewo ng'awandiika nga siniya abuulirira juniya, mugamba nti munnanga obulamu bwaffe bwe buno, naye gwe ng'omukkiriza yonna gy'oli olina okubeera omumuli naddala mu abo abatannaba na kumanya kisa ky'Omukama. Kati gwe ng'omukkiriza naddala omukristu yonna alina gy'oweerereza, b'oweererezamu bakumanyi ng'omukatuliki. Si lwa ssappuli yokka oba omudaali gw'oyambadde naye n'olw'enneeyisaayo. Bwe tunaakola ekyo guwamma tujja kuba naffe tugabanye ku bibuuliriro Pawulo byawa Timoteewo ng'amulambika mu bulamu bwe obw'ekivubuka. Tuongera kusitulira omukama obwetaavu bwaffe naddala obwo obwekuusa ku maka gaffe nga tumusaba ye mwennyini nnyini agagololereko omukono gwe byonna bitutambulire bulungi ate n'emirimu gyaffe nagyo gitambule bulungi. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
2: 306.

0: Singo umuntu ye nao kusabe bikuata kwa account yo kuotelekela sente mu bank. Singo umuntu ye nao kusaba sente mu bao pini ye chama. Oba pini ye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagala kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo umuntu ye nao kusabe bikuata kwa kugula wa account yongo ukoze somo timbagano.
1: Bera bulindari ya bafiri. Towa muntu ye nabi kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waliwo chogula. Oba chotunda kubiyuma vya ATM. Oba watundi nwe bintu. Bulira bintu kumitimbagano ngokoze sebe kupia website AJCDK. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festari za kusasulia. Ku MTN noti munana noti noti. Biri noti noti tano tano tano. Ate ku Airtel noti munana noti noti. Satu satu tano satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngaba kula gani jamu ne Centenary Foundation ni ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 amateka no kwa kulizo bigobedi.
2: Hey, David wa Mirror.
3: Wote watanso na kolayo no buyimba kwa fe. Mary Batanga gambati oli matrameru mu tenzi rugavu. Awone wabereddo na nanga ntwe bale nyaka imba Mary Bata. You've made my day.
4: Kuva ku mando kutusa ku lokutano. Sawa nyiso kumacho kutusa kusawa mukagezo mutuku.
3: Numbi abaswe no mbagala nyo. Kumaza kenyini ndi wase. Na echi ntuchigenze wala bantu muta andiso kuhita wo. Bumu yeye yabana mumu yeye mukome. Hey, shikopo. Yes. Fena tuwa achida vienga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Gwali waba vude huo. Kati olia yeye samu ne. Jebya asembe bingo mwase mune.
4: Tosuwebi kuata kumbeda zaba tumugulamu wabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulu unji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenyaka tonyese nyafama. Radio Sapiencia.
5: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
4: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Centenary Bank etegeza bakasitoma baayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akawunti yo. Nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo. Okugeza peni ne OTP tobimuwa. Era okubirizibwa okumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti 8-8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-3-4. Weebala okuterekana ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Sente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwa kulizo bigobererwa. Ochali mukabinka nokakati kisimo.
6: Okay, tuli kuchenda mwenye katanyeza nyafama, Radio Sapiencia nkuluzi ya magezi, msumuzi kenebi mizanyo. Eda chikaziweza abiri mwenye azima zoku ita kusawa, 12 za kaungezi, nyongira kwa aneliza, webali kutwe yungako, webali butavako, webali butatuko uwanza. Sabulime Gideon Peter, akadeka akabinkano kakatikisimu, era obudde buno, njala kujukiza. Ndagala kujikiza nti kuna kuroku tano sawa 12 za kaungezi tugenda kubera mu abana aba secondary aba secondary ate kuna kulumu kagira kumacha bili kumacha nga tubera na kubera aba secondary kubabo bachali banji aba secondary bachali banji awonno wetu chali na okutambula nnyo nabo kakati ate kuluna ku olwalero tulina banjeru properties. Banjeru properties bano batutuusaako ha banjeru kasita bawulira nga bwe tukugamba bulijjo gwe lowooza kimu taka tunuulira plani za nyumba tunuulira mayumba awo bobwe wabatunudde awo bajja kutereeza bintu bya nsula na bintu bya nkulaakulana kakati tumanye nti ettaka balirina ku nguudo ez'enjawulo bw'ogenda ku Masaka Road wanaekatende n'emaya weriri nagamba emaya mkulu wagenda bitu nyonyola lero na inga ya gama ti milioni ya bili mutano. Ngechapa cho uchikuata mungalo. Milioni ya bili mubili katende ngechapa uchikuata mungalo. Nematuga milioni 15 ngukuata chapa mungalo uwa 12 ngukuata indagano. Ikalasa jietuli milioni 7 ni milioni 5 ebirala bagenda binyonyola nze kamwaniriza bwaniriza netwe bazanyo banafe betutambula nabo abalala mwina mwe bali nyomwe bali dala Honda Baymaka banange pichipichi yatuse da mu nyumba era kati anaji anaji nyola nange gwe ebisulo kira bikabitandise okusula mu ngalo obazitandise okusiwa yatuse da wano ku offices zafe za Radio Sapiencia aba Honda tubebaza nnyo era tubasaba bannange mugende mbagule ko pichipichi bikabyo na 10 10 125 XL omuguleko ne generators enungi ne water pumps byonanga bya nkola ya mu Japan jabisanga mu Honda Baymaka oba Maka Investment sibali wali erugogo opposite ne DHL oba katikati ojabasangawo ojabasanga ne offices za windala jebazirine NASA na opposite ne Sabi Hospital te ne chengera we bali ne kawempe okulina na Sentinel Bank e Masaka jebali embalala ne bitundu byegwange bilala bagamba gwa boda boda boboli na sako yonge okulagana na abahonda genda ofune pichipichi kubukibanya mpola ojja kwanguirwa nnyo ate ne boboli na account mu Sentinel Bank era ojja kwanguirwa nnyo kwate mitwala 5 mu 5 ogendeyo ozezijo kutandikira ko gwayagale ye kibanja mpola bajja kubanga bajikuwa bakubire ko ku 0 nya emu musanvu musanvu musanvu nya 33 oba 0 200 900 82 musanvu kakati nabalala njja kongera kubanga mbakuwa ngaba nabanafa basitira Tube Industries Limited banono bakutukolera tanka enungi ezitataraga stainless tanks then ne batukolera obutimba ne batukolera mitayimbwa ne batukolera misumali ne batukolera waya bwonna bwe twetaaga ate obusibe mitayimbwa nga tugenda okuyiwa zibimu za fezo nebirala amabaati ojagajewa okujja ku Mustilan Tube akati ojja kubanga ogenda wefunire ne byaji kati batukoledde ebyaji ebyomulembe nnyo tubadde tutamanyi kuzimba byaji kati babitukoledde ate ne batukolera ne tanka nga bwe nkugambye era ojja kubanga osobola bifuna bali mbitundu byegwanga byenjawulo soko basange Namanve obasange Nakawa obasange South Sudan obasange Masaka Mbarara na wano wenyini bogenda wane na Lukolongo jabasanga we kawempo jabasanga yone ebitundu ebirala bakusimira enzuzi ezo bamanyi okukolera enzuzi ezo wansi ezo ne baziteeka mu tanka zaabwe nnungi ennyo ezitajja kutalaga ate nawe yagala ey'okuteekamu amazzi oba okunywa ojja kubanga bakuyamba nnyo bakubira ku 0754 288 560 oba 0754 299 7 n'endala nsooke mwanirize mukuru Shafik ono atubuuzeeko esebo
2: alright manya n'eddoboozi Kalimba Shafik kuva mu Manjiru Properties company sangiwa matuga ku mabanda tukola mu bintu ki tugamba tuli mu real estate kitegeeza okuzimba okutunda okusaveyinga n'okuwa plani za mayumba business yona ine tekwatagana ku kuzimba okutunda okuzimba okutunda n'okuwa plani za mayumba okusaveyinga ebyo boli awo Manjiru Properties
6: baabigonze
2: twakugukamu ate tetwagonza okugezaako okuyamba muna Uganda alyeyo so tuongera kukolera muna Uganda alyeyo azatubulire ate ebbanga lyonna tukyaliwo ofisi ekyaliwo matuga ku mabanda kizibe kya semuto kalina etunde mu kkubo erigenda essemuto eyo kalina eri ku mukono ogwakatale gwenyininyininyini so tugaba tutya jyamu ku ofisi yaffe okulambula kwaffe kwa bwereere fasotuka ku ki fasotuka ku ofisi tulina ettaka nno ku nguudo ez'enjawulo mukama wange nga tulina ku Semuto Road awo tuli Kalasa nabanga bakalasa tandikira ku millioni ze Uganda
6: 3 5
2: ku 10 okudda waggulu 3 4 5 6 nebagamba ku millioni 7 ebe yakyapa millioni 7 n'ekitundu ofuna ekyapa birabaga apoti y'okukuwa ne millioni 8 nga lyagala yakulira ddala maduuka ofuna ekyapa Etuwa gama nti tetuko mao. Otugenda ekala sera tuina omugogo ko milioni ze Uganda 5 ne milioni nya. Tuina wo ekala sa webaita ebuchika sorry webaita ekabembe. Tuina wo milioni 3 ne milioni 3 next town. So tukogola bana Uganda baje ekala sa Central Road. Na bagama tikala sa sawa za kakati. Olwitu watu 25 kwana ne katwachu sam.
6: Kizichaliwe
2: kateke gena maso. Ndani tugatuga tunda futi abiri kwa atano kwa atano. Tugaka kusalire mu standard proti. Oboli yao munayigana belenga so ofuna
6: ekyatu
2: ewawe. Yaye tugamba anti awantu awo tuyine wenda gano kutaka lya kabaka. Omuntu kimweta kisachi
6: kuwa busuru.
2: Sasura busuru.
6: Ne kanzu.
2: Ne kanzu. Era ngo wandisiza ni taka lyo ngo lyato ufunye ekipalati. Nitubaga abanayi banayuganda bali abatu uliriza. Tutunda itaka kalu. Irangi itaka ya fete kuwe la konti. Katoba zinti hati wadja kumenya. So tusaba nyo katonde yanga tumwebaza. Ulale injacha tukumidemu. Boto ni utuve ikalasa nitugende boa. Nina utambula buwe niti upaka bombo. Upaka bobu lenzi. Nitugende boa. E boa abantu waso ita bombo kalule. Oso gende ikalasa. Novuge kuwe ligende bombo. Waluwe chalo chunga. Tunatuka bombo mkukola. Nisi waluwe chalo chita boa. Ebowa nao, tuina ufuti ya tano kuchikumi, ezunga tuwa zade kumi yo ni musambu. Rachi, ziri kuteki niko. Yebowa. Ziri kusaza. Yebowa.
6: Okay.
2: Ziri kechisawe. Ziri kukubo. Ziri na amazi ngatega tapu na masanyarazi.
6: Ata inga bia mtu singo kweta agisebio. Wetu watu na onye woku zikula. Woku
2: zimba na onogula. Na inga uwe bowanga weri. Tianyo baga mandi taka fitiriba nkantiriba konkayana. Goli wa demo kula ambuza. Kwa nogu ya noso kubuza kuchea mantiba na vana ambuza.
6: Dayo mpola mpola mchama.
2: So bowa estate mpia. Sifoka tijitu inao. Ya kasare bukululua. Icha singa noku sendewa. Yetu gamba cha muna Uganda alia. Yaga poti nga yaga uzimba maduka. Waliyo mtu waliyo nga yaga teka osomero. Waliyo mtu nga yaga teka oduwalido. Enyo estate elimna vyo na. Bagambe ina amazi. E ina masanya laze. Atengiri eva kukubo. Sinja ganti zona poti ziri kukubo. Nepu waliyo poti ziri kukubo. So pati tunazitu undako. Nga wale nchoge denje estate chari impia.
6: Chari impia ya.
2: So osomero kuja yaga uzimba maduka. Yaga la okole eduwalido. Yaga okole somero. Wa ino estate yeri koti maki.
6: Neda. Nanga ya galo kuzimba maka. Banna.
2: Nawa ya galo.
6: Sagala kubera kukua.
2: Nawa ya galo kuzimba maka. Kuswa nawa kujia. Tuwe baju kizanti. Wetu tuwa ita wantunga tuwa ita indeji. Netuwa kabani wakila zimba indeji university. Ile banna ya wakila zimba indeji university. Banna ya. Abantunga. Abajia katia tebe ya gala. Wotuka indeji chivuga chakula. Chamanyi.
6: Uruatende
2: kereyo. Uruatende kereyo. Katuga wanga ingeje Wejangwa na wetaribe mkula akula nenu. Bagambi amazi wegari na masanyarazi. Wotabila bakebi bie mkugambi amazi ya masanyarazi nekukubo. Totu wa sentezo. Nenga miyo ni msa watano kuchikumi. No kuda wagulu. Then tugamba tuchanitugena ku obulenzi. Chiberenge. Obulenzi chiberenga watu wapa wabu wii. Tuwabu ya kumiyo ni bili. Muna Uganda alie. Tugamba tutia. Lema kubwe la mkuu nyigiri zibwa. Rukwa natoina uwo. Jangofu ne uwaka na katini nenga kako atano kichikumi nga yiyo poti ya ibele ya ndagano kutakari ya kawaka natuga watu yati ugena kuwanisa ndagano yeyo ugena fune chiparati kutakari yo then utanikosa suwabu suru mpola mpola nenga ubele kutakari ungelea wakole lako so okulambula kwa wereli ofisi lima tuga kumabanda aono nituvao tugena kumasaka road masaka road
6: wenfira
2: nituvaga mimaya milioni mbili mutano Ne wasigadde poloti nya.
6: Zezigaddewo.
2: Poloti nya.
6: Mwangu ya tenswa.
2: Tuina enkole ye chibanjampola. Kwa hivyo kila antipa fawari yeyo. Tuwa gama antipe. Kwa hivyo chibanjampola weli ateli open. Oso kuja netuwa gere ziganya. Tulibantu. Atu uliriza. So tu gamba tuantijangu. Tuwa gere. Ogambe ba nani. Nao sendewezi nini bani nani ya gade mayao. Mwani nao sendewezi nini nani ya gade jindi. Netu gamba ye kari. Kati soto waga matema na Uganda aliyo. Tobe ya mkunye girizi wa gwejangu. Na waga tuko ula mtu kufa mbupangi sa choka. Kuhoso mbupangi sa nengu waga wakome ya kumpi na mwini mgo. Nenga kuhikendi wa inawe uo. Suga matu ya jango fune uo.
6: Ataka te abantu wazimba country home.
2: Aha, futuga majangu ofune ewuo. Feruja baita nti bane mujemu mwe mpangisa. Oina go pangisa. Toina. Jangu ofune ogendo, go gendo pangisa.
6: Nange nzimbe wangi. Wena aba pangisa.
2: Wado pa cha pangisa kwa ujosho pangisa wa uvunanizi wanti. Mbira kwa ofisi, ofisi angeli kumpi wano.
6: Mm.
2: Ne nga toina ate uwo chechizibu. Tu gamba tuya. Jango weko ne wantu wo gamba nti wano wange.
6: Mm.
2: Nginda gano
6: jino
2: wange chapa. Wange chapa uchiina. So wanyo properties we tukwati. Dadale sida. Iriko wala wantu. Masaka road netuba gamba ntuina. Ekatende.
6: Mm.
2: Komiyo nizida wili mobili.
6: Mm.
2: Tefuna zongeza. Nene katende na wera. Wasikadu properties li mukaga.
6: Zoka.
2: Zoka. Tu gamba tutia. Jango tuogereze ganyi. Akisende kwa kwa ina, njia kuza mwesubi, no kukiriza, mwuntika sota andika.
6: Mm.
2: Ojia kwa gai chine, chine rusitirua. Tuga amba tutia, jia angu na katini yako kwa ina. Yo company, jia kuo banga.
6: Mm.
2: Kwa tunina wantua suide, e banga. Ngulia si gamba, wani zebuli, mwenye jia suwa sente buweziti.
6: Mm.
2: Ayo kula weri.
6: Mm.
2: Then, tuba naba, tuba ganda, abasa kwa wevi, nevi njau. Nga wajia wa sunda sente za. Nga wa gamba, wai. Zatuka weri, tinti, mtu wageta kari afe. Ano tuba inao. So tu gana tia wana Uganda. Bali yeyo. Gwejangu. Tuinao promotion. Jibaita boda boda promotion.
6: Mm.
2: Taisi ya boda boda boka.
6: Hey.
2: Ya mantubo na. Yana Uganda bali yeyo. Okay. Tu gamba tutia. Buli wiki kusosa suwa kutaka. Buli mwezi kusosa suwa kutaka. Buna kusosa suwa kutaka. Uli ya baya.
6: So wempulida wenja.
2: Wengenda. Goso gamba tinize buli wiki kusosa suwa kutaka. Goso gama zebu ni mwezi soso. Owali wa gama zebu na kumusobu ulo sasua kuji.
6: Kutaka.
2: Mm. Nga gofuna receipt yo. Paka uoma lai tukutuza kuunda gano. Nita niko kwa SH4. Enkwa na ewe ili. Ngezi ako fina kurani ya wamu. Na wagama mtu ya fe gama. Fina wamu so kula kulana.
6: Mm.
2: Ndi fina fina sosu tukuru mundi ngutia.
6: Gomu.
2: Fati fina nitukula kulana. So tuwako uula. Ofisi ya fika njiwa juki ze. Eri matuga. Kutizimbe chwa ite cha semuto.
6: Mm.
2: E chizimbe chunude mkube ili gende semuto.
6: Mm.
2: Botu ukawe deo jalawe chipandi chineni. Tuwashita dewa tucha yongira hawe nevila.
6: Ok.
2: Oje tuke o ingire munu kubo. O ingira munu kubo. O jalawa offices za federal zuzi zirike bipandi.
6: Evi
2: kula ganti banjiru properties.
6: Mm.
2: Era otu ukako offices za fezu. Obuze jonacho yaga lokolachi.
6: Okubuze.
2: Okumanyevi singa o. Kuwango hizo kuwa mune wa hiyo chota kuroze, chota tege devu lunji.
6: Mm.
2: Owasi chuso kwa kunaba ya office. Hizo msambu nyamu na ana.
6: Mm.
2: Ana musatu, atano munya, kuminasatu. Kanjide, hizo msambu nyamu na ana.
6: Mm.
2: Ana musatu, atano munya, kuminasatu. Oso kuwa kunambe, niwa kuwata, niyo gea nabo. Nwa buli ya gobyo uli denti. Mani njali njala kumasaka uli msoka mwenye nyole.
6: Mm.
2: Mani njali njala kusemu toro uli msoka mwenye nyole.
6: Mm.
2: Mani njala kubombo rodi. Msoka mwenye nyole.
6: Yeah.
2: Bombo rodi na udiba gode ya kubowa. Miyo ni msambu. Wali watia.
6: Mm.
2: No manye vikola chini.
6: Mkwalela washi na chigira.
2: Njemu
6: msobola genda yo di. Diwe mwuri wo mtuwale yo.
2: Diwe tuli wo. Kula mzae kwa kulikutia. Nye nga chidamu, ila nga chifazengi nga ukulamuza kwe wafe kwa achi.
6: Kwa abwelele.
2: Kwa abwelele.
6: Ila uli ya nzo ukulava uli ya mfera.
2: Aha.
6: Naga, aza manyo kwe, dete zo ukulambula kubanga bubaru.
2: Kwa aha. Oli, ukulambula kwa fe kwa abwelele. Westa konyeko, we matuga.
6: Mm-hmm.
2: E matuga o, okusembeo kadeka kujo kwa ofisa feweri.
6: Mm.
2: E matuga, tuina kasariwe. Tuina nase, tuina ne wichika.
6: Mm-hmm.
2: Katusoke wichika.
6: Mm.
2: Ebu chika na wagambe ndagani yao ya miyo ni 12. Atano kuchikumi.
6: Mm.
2: Ngelikone stamp.
6: Mm.
2: E chapa chao cha milioni 18.
6: Rusika.
2: Ebu chika.
6: Ebu chika, sorry.
2: Ebu chika, miyo ni 18. Mm. Atano kuchikumi nga chapa.
6: Mm.
2: Nemba gama nchi wabato ya gade chapa mwa ya ganda gano miyo ni 12. Ebu chika. Netuja nemba gambe nasi. Nga oyo ina ina adieyo. Nga yandi etaze. Ila nga yandi leka deporti enase. Nga nga poto achiteka kumiyo nyo. Abili mutano.
6: Mm.
2: Atano kuchikumi. Masanyaze mazi nga webili.
6: Mm.
2: Ebuchika wali wa masanyalaze. Ne? Te wali mazi gatapu.
6: Okay.
2: Enase wali wa masanyalaze. Na mazi nga gatapu.
6: Mm.
2: Netugende kasarirwe. Kasi nduwa gama mudete miyo nyabili mumusamu. Tuwa wetaka. Nga masanyalaze amazi. Ne iba udu. Bionanga webili. Na waga betaka ya fe, ila nchidamu, itaka fe iba na nkaya na.
6: Mm-hmm.
2: Guluwe demo genda na obuza chie amani. nobuzo omuntu neweza ni manneiba nabana abato kuchalo okonyo kaka sachi chirugendo kola chi okugula chitegeza chi nto sokina no nyonyereza ale tukuta naye chekulu chi lwana nyo obatu lwana nyo fena wamu tufuneko ewaffe ngokuba kuna ba esimu enozo musanvu nyamu nana ana musatu atano munya 13 bokuba enambe yobo jikubako ogenda kubera ngokola chi ngofuna ekyokola chi ekyokudamu so tugamba tutya tukugamba nti gwe mvubuka oba mu Uganda aliye yatuulaba abantu buliriza jangu ematugira
6: abavubuka bagamba te fatesu nze sinatuuka ataka tezo sente nazifunye nze nazifuna di
2: andi kati fetuine nkola afeje tugamba nti akatini akokoyina kobotanika nako choba tugamanya abavubuka nti nedda waliwo yajja ku office nomba nga stress nze kaga report ya milioni 2 nenga wabya inako milioni 5 nomugana nedda geno gwe report bo 2 ekiberenge osigaze kona kakade Gwaite miaka ebiri, ojo utepoti ogina kwa na miyo ni mukaga. Obo mwaka gwa, ogina kwa na miyo ni mukaga. Kwa yode baga, bagwa bagina kwa bazimbi eyo. Gwengo utuna kwa ina miyo ni mukaga. Miyo ni mukaga oda mnogule wale, teziwa tezika tezi chari mukaga. Ogeno la banga, yajani miyo ni kumine, oba miyo ni etano venya, nga muna mwana watu sende zikozechi, za yongedeko. So tupa kubiriza, ila nga tuwa gamba. Ofisi wanzi gure. Kutani kane sawa mmeka, ati gara sawa mmeka.
6: Itaandika mmeka,
2: gula mmeka. Ofisi ya mmeka, gula sawa bili.
6: Ezo kumacha.
2: Botuka we banzi gure. Egaru hao sawa kumi, na bini ya chika ana. Ana we garu hao. However, ezo kusanga, ngeze sawa mucha alimu firudi. Kesoa kugayonga mucha alimu chini.
6: Mufirudi.
2: Ila musanga wachari wagule. Antiru mwe mugu wala chiwe mugu wale mufirudi.
6: Okay. Kula so,
2: chino mwemota engeje mugenze mu.
6: Ya. Yeah.
2: Nengeje mkomieo.
6: Evaluation.
2: Aha. So, tugamba tutia. Jaunko office. Botu ukao. Gama nze kulambula. Oyugeni saiti joya galako. Step.
6: Okay. Mwitako ni yukuzio musambu. Tano, tano. Ana chinana musatu, musambu musatu. Nezio msambu mnaana nya, nya muenda, nya satu noti biri. Mwabagalu kumanyera, yagala kubuza chibuzo cho wanonga tanda ba wano. Usobolo kuba na uchibuliza wano. Chokate, usobolo kuba kunambe izu za kugambia na dare ya office. Ngeri katijacha ali wano studio. Erie ndere mute mujikuwa kumukuwa kuya office. Baba ja kunyo nyole erie nezio msambu nya mnaana.
2: Anamu satu.
6: Ya. Yeah.
2: Atano munya, kumina satu.
6: Okay. Kasito kuba kwezo, oba, chiba chwede. Kari, katudeba nange.
7: Black Day! Wasuzo tia Uganda! Kono koko ya kei! Ama chago, gafusa ama nyufu! Nga ateno runakuruo! Rweyonge dokubero ruakabi! Wambulizi ganya nunji! Kula voice bando ya MTN yona! Wakati wesawe mune bidezo kumacha! Wefu nile dachika satu wezo uwerere! Ezi kuba MTN kwa MTN! Nga zima lorunakururamba! Niga star! Emu noti noti stabili emu hashi! Ofu nile dachika sezo uwerere buli runaku! Sumulure chivozi cho! Kewera kukabi! Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulura omuliro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa MTN birungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
8: singo omuntu yenaku sabe bikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenaku saba sente mu bao pin ye chama oba pin yo gokozisa ngogenze wa agent omuntu yenasinga kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente singo omuntu yenakusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ngokozesa omutimbagano
9: Bera bulindale byabafiri. Towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundibwa ebintu. Gulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Centenary Bank etegeeza bakastoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa okumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 5 mutano oba ku noti 8 noti noti 3 mutano 3 munya wibalo kutendekane Centenary Bank. Centenary Bank member wa Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 eza Uganda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Akabika nukakati kisimu kumi bidi ya bidi mumukaga kati wali masofu nyo kumpeuza Radio Sapiensi ayano uzo uwa wunda
10: mulangirire mutendereze bino bisangibwa mu ndagaano mpya oba nkadde bisangibwa mu ndagaano nkadde.
4: Kakati kuloku utanuru nonge na kuzo mwezi tano tosubwa kabinga nukaba na vama sumero kusawa 12 zaka ungezi kono rumu kagange na kuzo mwezi mkaga umwezo bo mkaga umaka 12 ya vili mumukaga kusawa tano ezo kumachana inga babinga nyi zigendo kuwele sawa nyanga mwatu usenda kurete kateke nunji abaiza abaitama kugenda kumutenero gudako bava mumasomero gano isante chizito SS na mugongo Uganda Mataza High School Rubaga isante Charles Ruange SS Chiviri isante Joseph SS Indeba isante Cyprian High Sikuru chaba kade. Isanti Denisi sebukwa wese sigaba. Isanti Bruno SS na Vitalo. Holy Cross SS na Kawuka. Lakeview SS Ntebe. Emmanuel College Kazo. Ne Pride College SS Mpiji. Ujikirize vangiri. Ngabo nyumiru anoku wangule mirabu. Ujari mkabinka nukakati kisimo.

0: ya mizanyo extra yenze pade siruma gombebezi okubera nga kutambuza tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera piri eze kiro wengenda okubera nga kwerekereza atolo program omulongooti eja kubera nga eja eberenge kuongerayo kusaidi eyo katiba kibye mizanyo extra tambula ni 22 bet gulawo account osobola okubera nga osiba ne 22 bet kyangu nnyo okubera nga ogulawo account genda mu simu yo wogenda ku internet ojja kubera nga oteeka 22bet.ug website yaffe ejja kubera nga ejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuza mu bye bakusaba okuli amannyago nini namba yo enamba ye y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula ate nawe zabiri mwetanto kuliziba kubera nga osiba kyokka nawe asiba bera nga osiba n'obuvunaanyizibwa by the way 22 bet ekirungi kyeyina nti mweno international mu off season gye tulimu ku 22 bet emipiira gyonna ojja kubera nga ogisangako ate nga giri mu oli tewali mupiira gw'ogenda kunoonya gukubule kasita obeera ng'osiba ne 22 bet tewali mupiira gw'ogenda kunoonya gukubule kasita obeera ng'osiba ne 22 bet kwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda agulu buli kimu kijja kubeera nga kitambula kale nno gulawo akawunti ne 22 bet obeere ng'ate owangula era onyumirwe ng'osiba ne 22 bet abazanya virtual games kweziri ensangi zino virtual games zigabira ddala akasente n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ojja kubeera ng'obisanga ku 22 bet embeera eberenga ekwanguyira nga bwe yina okubeera ng'ekwanguyira kasita obeera ng'osiba ssente ey'enfisi tosiba ssente ya bizibu ng'oweza 2.5 n'okudda waggulu ng'osiba n'obuvunaanyizibwa bebbira ne 22 bet kasita obeera ng'ogubira pade seruma gombebezi owuliza radio sapiensia ku 22 bet kwe yina okubeera ng'obebbirira embeera n'ebeera ng'ekwanguyira ku sayidi eyo so bwe bityo ogenda obitambula gw'oyina gy'osinzira okubeera ng'owuliriza radio sapiensia kakati wali mu ggwanga erya Spain Real Madrid bagala kuddamu kubeera nga balonda president wa tiimu eya Real Madrid e Spain era abamu ku bakandidenti abali mu kubeera nga bavuganya kwe kuli olredi president abaddeko Florentino Perez then ne Enrique Riquelme myaka 37 egy'obukulu kijana agamba agala kusigukulula namukadde myaka 79 egy'obukulu Perez aweze emyaka 79 egy'obukulu kati ono omuvubuka amwesimbyeko aweze emyaka 37 egy'obukulu e Spain enamusefus etuuse ku nyoge nga Madrid bagala okufuna pulezidenti omujja ajja kubeera oyo abaddeko Florentino Perez oba omupya niye omupya mwe amuvuganya ye Enrique Riquelme yagenda okubeera yavuganya Perez namukadde Perez akalulu kamutadde ku bunkenke jjukira akuliridde agenda kuyingira ekinaana abulako omwaka gumu okuweza ekinaana ono omuvubuka muto kijana myaka 37 egy'obukulu agamba ekiba kibe musiguukulula mbeere pulezidenti wa tiimu ya Real Madrid agamba musiguukulula mbeere pulezidenti wa Real Madrid jjukira Madrid bakafuna Jose Mourinho ng'omutendesi omujja eyabegasseeko kakati bagenda mu kalulu ka pulezidenti wadde Florentino Perez yeyaleeta Mourinho amwagala nnyo ono omuvubuka agamba nedda neetaaga okubeera nga nange nfuuka omukulembeze naye Enrique Riquelme ebimu ku bisinza okubeera nga bimuleetera obuzibu kwe kubeera nga yavuddeyo n'agamba bwe munnonda nga pulezidenti wa Madrid ŋŋenda kubaleetera Erling Haaland n'akwata n'omujoozi oguliko Haaland ogwa Madrid nga taddeko erinnya lya Haaland nga taddeko shati namba 9 mbu bwe bamulonda nga pulezidenti wa Madrid agenda kubeera nga baleetera omusambi ayitibwa Erling Haaland bino olugudde mu matu aga tiimu ya Manchester City ne bagamba togunywa oguwanda otandika otyo kampeyini nga ng'oyogera ku musambi owaffe gwe tulina naye contract mateka gwoko zisanga okwagalo okuwangula akalulu. Manchester City bavudde mu mpeera ne bagamba ono Enrique Riquelme yesimbye ku Florentino Perez na mukadde sebo togozesa musambi wa fenga ng'obumu ku bubonero bw'okozesa okubeera ng'onoonya akalulu sebo bw'abeera akuba campaign akwata omujezi gwa Madrid nga kuliko Harry Grout Haaland nga kuliko Shirt 9 ono omuvubuka ono w'emyaka 37 ya abagamba kasita munonda ngenda baleetera Haaland ku tiimu ya Madrid. Kati Manchester bavudde mu mbeera ne bagamba nedda ekimala tojja kubeera ng'okozesa musambi waffe ng'ate oba okuba kampeyinizo tokiddamu era tusinza ku mawulire agava ku tiimu ya Man City balaga bagalana genda mateeka kubanga olwo omuvubuka akozesa omusambi atali wa tiimu ya Madrid okubeera ng'ayagala okubeera ng'akubirako kampeyini ez'okuwangula akalulu wali munda mu ggwanga lya Spain. So katulinde omanyi Florentino Perez abadde president wa Madrid okuva 2009 nga yaliwo kakati abasajja baagala muyuya omanyi Madrid eyo omusajja wagamba nti aleeta Haaland ejjenyo abasambi mu Premier League Madrid ejjenyo abasambi mu Premier League bwe tunavaako mbubaka ngenda kubuulira abamu ku basambi abavudde mu Premier League nabeera nga bagenda ku tiimu ya Real Madrid. Kale, njagala oberengo ogenda ku kodi oberengo ofuna ku mipiira ogenda wali 22bet oberengo osiba kasita oberengo osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda aggulu njagala ogende ku kodi yaffe nga bulijjo eya 6217 bw'oba oyita ojja kunyiga 6217 bwe tuba tubebbirira awo 6217 we tuba tuyita awo abafunye alebadi mugende mubanje. Olwo omwana nsindikidde meseji wano nga ntandika n'angamba mbebezi ogenda gamba nga we nabagambye ona kyekimu nga we nabagambye onako lwajja ekiro ne bagamba genda ofune alebadi y'omubebezi buli amanyi nti wafunye alebadi wegenda obanje sente alebadi y'omubebezi etuwadde sente alebadi etuwadde sente buli amanyi nti wafunye alebadi genda obanje akasente nze nabagamba era n'ekiro wenjja okujjano nga mbagambye nga we nabagambye wali akawungeezi nti jjayo leeti badi genda obanje sente nga otuli omu kwabo abalidde kati gwe nali mukumpuliza essaawa zino gwalidde alebadi nawe era eyasubiddwa kubanga bakimanyi njagala ogende ku kodi oberengo jjayo leeti badi genda ku 22bet oberengo osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokiziba kubeera ng'osiba tulidde alebadi genda ogyeyo leeti badi gyentaddeyo ku doketi ne ordinary zeri siti ebbiri genda oli ku 22bet oberengo obebbera mpolampola ku 6217 ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6217 we tuba tuyita awo obeere ng'ofuna ku mipiira genda oli ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokiziba kubeera ng'osiba ku 6217 w'oba oyita ojja kunyiga 6217 katuveeko mbubaka buno nzije tuongere okusumulula ku bimu ku ebyo ebitambudde ku sayidi y'ebyemizannyo.
1: Hello, testing microphone. Wow! Onoonya ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
2: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
1: Hello, testing microphone. Onoonya ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
2: Tukubide kunoti musamfu tano munana, na utiemu, nsamfu, kuminanya.
3: Mutwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mumaka temubula kukkaanya, so nga ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala sappule essaala yennyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
1: Wenye duk susula makuba ninga sebisu kiri de. Yuwara ikuwado mkisu mlala. Okuita kuruza kwa mguguno. Okuita mkisonyi wa makuba ninga si. Uwasasula msulo kwa mkubanjibwa. Okuvange na kusumweza sato kwa mkaga. Umaka pili abili muena. Sasula msulo kubanjibwa. Nga sato kwa mkaga pili abili mkaga. Tilu na yita. Uwa makuba ninga sebi kwetu mieko. Bikusonyi ibwe. Echisonyi ochino. Chikula kumusulo kwa mkaga. Okuwaze wa mundamu guanga. Okumanyiduanga domestic taxes. Okulio msulo kunyengiza. Income tax. VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mumipangisibwa, rental income tax, nuko kusasura abenyigirwa musara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.tg. Obatukile ku namba za fesita sasurirwa, ku noti runana, emwemu musamu, noti noti noti. Oba noti runana, bide musamu, noti noti noti. Tusubu mkisa guno, Uganda Revenue Authority. Tukulakula nze wa mu Uganda.
4: Hey, nkulabo ni wano otudolo za tisoboka. Tisoboka, nao otisobola. Atena ula atisobola.
5: Enso mbeliemu,
4: kuzuku sabuongo. Obula mchimu, kuzuku sabuongo. Choka.
6: Obute buwebu no, ohulilizomu kugumu business. Ante, buna buwebu tebuwebu kuzu waku no.
7: Omukozi wako na kutusibu wako, St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lya ferisangibwa Mukono, musaza lya Ekereziya, erye Rugazi.
8: Mbaniza nyumu kanyumiro kano, akokuwe kulakulanya. Leero tugenda kwogera. Ensangi zino, bweto olola, egwanga jirifa, nejeriko mibuvanjuba, nebugwanjuba, abantu batandisewe emirimu. Ate bantu bangi nnyo abatandisewo emirimu negigwa. Naye obuzibu obuleetera emirimu gyaffe okugwa buva ku bintu nga bisatu. Ekisooka, butatunula wawo otandise bizinensi na bizinensi ki egyawo na kiki ky'oteekeddwa okukola mu kitundu ekyo. Ekyokubiri, era ku bimu ebisula bizinensi zaffe. Bwe kutandika bizinensi nini tujitika buli kintu kyonna gwe ky'omanyi ky'olowooza nti okyagala ku nsi n'olowooza nti bizinensi eyo yeyino kikumalira okukakkana nga bizinensi omugugu gugiyinze ng'egudde. Bwemala okugwa ng'olowooza nti waliwo akutambulirako oba waliwo akulemesezza naye kumbe nga gwe kennyini gwe weeremesezza olw'ensonga nti bw'oba otandise bizinensi waalibadde weteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansooke nkuze bizinensi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Ekisooka n'okendeeza ku expense. Ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula mu bbanga bizinensi zo gyekwetaagira ate oba ogenze ku ngendo. Engendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya. Ngikulemi
7: ako kitaba kya Katumbi omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum. Kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono, musaza lya Ekereziya, erye Rugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number.
5: Ebi nangu vya ita kuradio za PNC ya inti. Mujemwe wandi se mkabika nukakatikisi mkumi bidi ya vide mumukaga. Mwauri lo mulanga. Ene mwana watu ne muja. Abi wakaba halibanji. Nanga nesubidi okuwa angula libali mchenda. Jedi ya mkwela anga bafumbe de. Ni wakiriza anti kumurundi kuno. Bali nyayama je. Na yabali gumite, neba itako. Namba batu kakufainozi za kabika nukakatikisi mkumi bili abili mumukaga. Irabi ebano, isekate Fred, uwasanti chizito buwa ise parish. Mgrupa ulafana dangira parish. Isewanya na Richard ya basanti chizito buwa ise parish. Muwonge Richard ya baku St. Agnes chibu ye machi indie. Kuna bali kudembe Joseph na kabala basanti chizito buwa ise parish. Bebali nilidu watu sare wani yaani. Ngena kuzumeza abili murumu juni mkumi bili abili mumukaga kusanti payas masaja parish. Wana abilo kufundi kila kabika nukakatikisi. Simon kome biri abire mu mukaga yigirize vanjiri ngabonye mirwa no kuwangura ibirabo
9: sapiensa
10: radio sapiensa no wabule wabi nange kuno kwensibira
5: ferio uchari mukatimba kedi misanyo extra.
0: Alright, wubali nyogwe na chaji ya kumideko chenda mnya kutunye zenya Radio Sapiensia akade kaduka ziri abiri monana ezaka ita kusawemu ya kaunge zaka lero chalife na paka wali kusawe zikenda kupera piri wengendo kupera ngangwele kereza atolo programu mrongo teja kupera ngeja eberenge kuongerayo chaline pade seruma gombebez netu beti ngawe tambla mkatimba kibia mzani extra gulao account netu beti asobolo kupera ngo siba kumizanye jenja ulo nukusingira dalo mpira chiangu nyo kubira ngo gulao account gena msimu yo bogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kubira ngo jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juza mdi bakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubira ngo tekao katimba awagenda promo code oja kupira ngo tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kupira ngo wega takutu ntu bet ensonga zona zverenga siku wangu ira atanaweza viri mweta ntu kizwa kupira ngo siba chokana wa siba bera ngo siba novunanyi ziba katibu marizo kupira ngo gulao account kugambi buli amanyinti wafunye are badio mbebezi wegendo wanji sendi buli ya wanyitu wafunye are badi yombebezi chiveru aivane chire kwa gambodia angami yombebezi are badi ya wade gumite buli ya wafunye are badi gendo wabaji sendi are badi ya tuwade sendi buli ya wanyitu wafunye are badi yombebezi gendo wabaji sendi are badi ya tuwade sendi katinjaga loko lechi ntu chimu ogende kukodi overengu wafuna late badi jenta deyo ngako yungu gama anti nabadewa na ichironga bagamba jayo are badi era are badi ya tuwade sendi katigendo jeyo late bird kukodi ya fenga bulicho genda kutentu bete kama kemfisi bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza viri mweta ntokiziba kuperango siba njagala mka ungezi kazi wabuli umakule chintu chimu genda kukodi ya berengo funa late bird jenta deko genda wali kutentu bete ya berengo siba tuperenga tupe pira mpola mpola oja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash ujio kupira ngo ita ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bandaye tujeyo tujeyo late body aba are body muyoge yoge Luswata Lawrence elungu chayo vale kupira ngo liza Radio Sapiensia agambi ka are body kabate gumite kati njala tugende tujeyo late body jenta de kutoke tigwe gendo berengo jifuna kati gendo kutu beti berengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza vili mweta ntoki siba kupere angu siba njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itauja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. By the way, unakula jo, waliwe ya nsindi kide message juwano, unakula jaka ungezi. Na ngamba, agenda kulumba alibadi yenu. By the way, yenu alibadi tuwa descend. Yenu alibadi tuwa descend. Over ziba debili. Kastu vila, umwebe zitaya ukana na over, over ambira na zoku chidu. Kati, walua ya sindi kide message yonako rajyo. Na ngambo umwebe zi, nze over zotu mie ndava nyi, ndava ziri waguru nyo nda kuita mu 2.5. Mchifo cha 3.5. Chitegeza na uli descend. Chitegeza, nona ali descend. Wakupati yata dekori nye, ya sindi kide message chirunga agamati. Over agenda ziwe ulamu. Chilingo yiba nagamba omuntu nti oina oina olubuto lunene kati bwabali wogerako abadde abadde alulezi nga weula mbobagame mbu si lunene kati nono bwe yawulidde ngo mbebe zagabye over ya 3.5 ku mipira ginagabye ku alibadi nagamba agenda kuweula kakana ye yayisemu 2.5 nebera nga lyakajja ya isemu 2.5 na veranga aliakaja ya weute ya weudo lubuto lubuto lade wa mgami kondi lubuto luzimbi na weula kati yoyu kati inoleti badi jenta deyone water weula yoyo nje uria gwegendo jeo kati kudoketi gena kutwentu beti oberengo siba kasito verango sibisa pufunanyi siba nguweza viri mweta no kudagulurumba oberengo jifuna kustabi viri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuwele nga tambla uja kunyiga sita biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash jayo kati kati kati kati kusita biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tuwele nga tambla kastuwe rango siba na vufunanyi siwa mweza vili mweta no kudaguru tuwe bere tuwe bere tuwe bere uja kunyiga sita biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao tuberenga tambula ampura ampura kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash by the way ni paka jizendala kwe ziri ava VIP VIP kwe eri ava HBimba HBimba kwe chiri then waka tambula katambula kwe kari kwa sito genda li 22 beti nyo verango siwa bobo siwa sivisa pufunanyi siwa atana weza viri mweta ndo kizba kuperango siwa tubepere kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao uja kunyika sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita tuperega tambla ampula ampula kakati tuwati chayogea ku Florentino Perez president wa timu ya Real Madrid ya alikesta wazino yalese Jose Mourinho manyi Mourinho by the way ndoza bilile tero kuogera konga tuga manti tewebu mansinga tunapa tuwaba domu tuye nalo oza ati Mourinho ainzo kubira nga jia na webo mulimo kutimu ya Real Madrid fena tuwe tumula wangali muka unge zike biyona viko langa achari muto na ye jiva domu nalundi echi hapa manyagi kumanga yabate kutimu ya Benfica walimu kwangi ya Portugal ogira kuti nga pereza mkubire simu nti jangu ku Madrid tukweta aga Mourinho kwekufuna omulimo. By the way, kati mwabaina matimu, abaina na batende sabe nja ulo. Awade bawo zambu, kari kiteeta kakuwe wa mulimo. Luachi ate tapamu ongerenda gano, chikula ganti ya batende sitevachi arabika. Buchiba nti Mourinho, asabulo kuda kutimu ya Real Madrid, chikula ganti ya batende sitevachi arabika. Kumiaka ankaga mwesa tujovu kuru jaina. By the way no, Mourinho yoyo, ya wangula nyema wegeri. Sawa zino, agenze emiaka kuminagumu. Ngata wangu la chikopo cha ligi, muligi yonaji haba atendesi. Agenze miaka kumi na gumu, ngata wangu la chikopo cha ligi, muligi yonaji haba atendesi. Waji haba zaisemu. Na hiyo, timu ya Real Madrid ya kulaganti kwefira. Kwekupira nga mamuleta, haverenga batende kakapira. Chukulaganti haba atendesi, kwa lababa Mourinho bachada, ni wagenda kumatimu nga Real Madrid. Bona batendesi abata abaja, nga bafumula bafumule, chitegeza anti. Abasajja bali gumite ba Mourinho awo kitegeza nti bali gumite kati ate bazze ku Madrid ayagala kukyankalanya katali abiringa gula basambi abenjawulo. By the way omuku basambi abatunuliddwa ye musambi aitibwa Ibrahim Konate wa club ya Liverpool okubera nga yegata ku club ya Real Madrid jukira bali meredo okubera nga bakanya ne timu ya Liverpool kubera nga sigala okunati nabadde wano nibagamba nti kunati yafudeo na agamba nti ebimu kubyamuzizze mayugano okubera nga kapira yasambye katono kampeini yewedde kubera nga yafirwa chaliwa itiwa Diego Jota okufa kwa Jota kwa muzanyie mabiga then nagatako okufa kwa kitawe Ibrahim Konate oyo kati agamba nti ebyo ebintu bibiri okufa kwa Diego Jota then okwa kitawe byamuzanyie mabiga nabiranga teyasigala kyekimu kati Jose Mario Felix Mourinho ayagala kubeera nga amuleeta ku Madrid abiringa bakubira akapiira naye ate no Madrid by the way towakanya nnyo kubanga ye mukwezo team ezisinzo kube ezimu kwezo by the way Madrid ya Spain ye team egenya abasambi ye Bungereza mu Premier League yao abajukira Cristiano Ronaldo nga bamuja kutimia Manchester United mubiri mwenda niyo muleeta nagenda ku Madrid wadenga bagizwa mani bali wa chama Ronaldo Madrid yaleta musimbi oguta ganika na uzikanga agenze ku timu ya Madrid Gareth Bale mubiri 13 yava ku timu ya Tottenham Hotspur nagenda ku club ya Madrid ngaliwo timu za Premier League nyinge zali zimwetaga ne Madrid ne teganika okunzikanga agenze okunzikanga agenze Eden Hazard wadena kapira sawa zino yakavako lwa injury ali ku Madrid eyo yawamuchankalanya na ye bali ku club ya Chelsea ngali mu prime ye nga akapira kubira dalakanje Eden Hazard erogira kuti Madrid lwa musonga konge mutwala omujezi gwa Madrid teguganika omusamino wa bamanya ali mu Premier League timu yona jaba aliko Luka Modric mu 2012 ngava ku Spurs timu za Premier League zali nyinge zimwetaga na uzika wageze ku Madrid by the way omusambi aitwa Luka Modric Madrid nga bamugula mu 2012 abagizi ba Madrid bagala nokubera nga bekala kasa nga bagamba tebalabangayo kugula musambi atagenda gasa timu nga kugula Luka Modric small body big brain Luka Modric nga ava ku Spurs mu 2012 ogenda ku timu ya Madrid abagizi ba Madrid katebe kalakase no kwekalakasa nga bagamba oyo Luka Modric taina kapira kagenda kusanya kati bo bali bamanyi balinze sajji eriwera bagenda okulaba nga banjula omusambi nga mumpi alinga padeseru bagombebez atenga nga ate mutono nnyo okusinga nze abagizi ba Madrid ne bagamba ino timu elimu kusaga busazi ono musambi kigweguze ni waliwo nchingano kwekarakasa nga bagamba Luka Modric gobalese omusambi gobalese tebamutegeera ne sawa zino boyogera erinnya Luka Modric ku timu ya Madrid lyeyogerera akapira kakubye kanji ne sawa kubira nga isibwamu amaaso nga bagamba nti bukyanga bagula basambi baguze kikonwa oyo talina mupira gwagenda bakubira bamujajingira kusaizi musajja watu olwokuba mumpi muwa mutono naye enjajinga gye bamujajingamu yali mbi kubanga ku Madrid kwenyini agenze okuvaako nga wangu Dene Bolondo Luka Modric yoyo naye tebyali byangu by the way musajja watu nga abeegattako neyo omu ku abo abava ku timu ya Tottenham Hotspur 2012 nabera nga yeegatta ku timu ya Real Madrid ne babegeri bazabi Alonso n'abasambi abalala badde bajja nga bava e Bungereza ne bagenda ku timu ya Madrid ba David Beckham n'abasambi abalala bangi waliwo omu ku Bungereza abakyasinze okuba kapira ku timu ya Real Madrid bamuyita Steve McManaman oyo naye y'omu ku abo Steve McManaman yava e Bungereza n'agenda ku timu ya Madrid n'olwekyo kiba nti Konate bagala kumuja ku timu ya Liverpool tekikwewuunyisa kubanga Madrid yabadde jje kubanga nnyo ebituli mu timu z'e Bungereza olw'erinnya then abasambi bennyini okubeera nga bagala osambya ku timu eyo newuzikange tutta abasambi abo so katulinde tulabe Perez akalulwe katamutwala ajasigalawo nga pulezidenti naye Eric Quereme miaka 37 gy'obukulu kampeni atambula agamba mbaletera halandi kyovudola mbadde nkwisa mbasambi ababadde bafudde e Bungereza ne bagende Spain ati ono mvuka kijana miaka 37 gy'obukulu esimbe ku Florentino Perez president wa timu ya Madrid agamba ekiba kibe nze njabaletera halandi njagala wa president naye Perez gwe mmanyi ajja kufafagana n'ono omuvubuka kubanga n'okkomyawo Mourinho yabadde agala kubeera nga aleeta omutendesi gwa looza nti ayinza obbawangulira ekikopo kubanga Barcelona yakiwangudde kampeeni yewedde. In fact Madrid basasudde miliyoni 12 ensimbi eza pawundi okubeera nga baziwa ttiimu ya Benfica ne basasulira ebbanga eribadde sigadde ku ndagaano ya Jose Mourinho ku ttiimu eyo miliyoni 12 ensimbi eza pawundi ze basasudde okubeera nga baziwa ttiimu ya Benfica. Mourinho alioka akite ajje ku timu ya Real Madrid. Kale webale kupira nga ojje ku midde coach enda mu nyakitonye nsenya Radio Sapiencia. Oline pade Selma Gombebez ne 22 bet nga bwe tambula genda ku kodi oberengo ofuna ku mipira genda ku 22 bet oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyizibwa. Atana wezi abiri mu etanto kizibwa kupira ngo siba. Ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tulide ale bali jena tadeo na kula jie chirunja kato gendo berengo funa late bali genda kukodi berengo jifuna genda wali 22 beti berengo siba agamba tia kayemba kayemba Regan angambi ombebezi kuchoyo gede tu inokusigalanga tuwe kirizamu hee o inokusigalanga we kirizamu sawa yo nobo uchabia bino betu sipe mpira we kirizemu kasi tobe rango siba na vunanyi siba ngoweza vili mweta no kudaguru wekirizemu sawa yonoja kuwe rango chivalula sawa yonoja kuwe rango chivalula wekasta uwe rango wekirizamu eyalide alebadi chitegeza wekirizamu na viranga afuna alebadi yeo nari akasendi elayo omu ya gendo kujia yole etibadi nga wekirizamu elaja uwe nzikanga alita akasendi wali 22 bed kupake jezizo na kweziri kudoketi VIP kweri HBimba kwechiri ordinary kweri na katambula kwekali wabula lisiti ya kule embe demu njagala buli omaji pune ye late badi ya kaongezi kona kuruwa lero jijeyo genda wali 22 beti oberengo siwa bobo siwa siwa na pupunanyi siwa atana weza vili mweta antokizwa kuberengo siwa ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebiri mpura mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kubo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberinga tubebira bobo siwa siwa na pupunanyi siwa atana we sabiri mweta ntukizi wa kupera ngo siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati njaga lanko mewali ya chino ngabu ingamanti ya kunye alebali ya ridesente kana wa kunye retipadu ridesente uchilo wengumira wano mkaga paka msavu ngulide kumaja genda kukodi oberengo fune mpire yo genda wali 22 beti oberengo siwa jayo retipadu ya yo tuberenga tupe pira mpula mpula kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash wovo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash tubepere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao virengo funa kumipira katupe kumbu waka puno katono then tuje mchitundo chisembayo echa katimba akevye mizanyo extra.
11: Every child deserves a healthy start in life, but even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
12: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumbe nsufu esinzira ku birunge bitufu ebijjule by'omulembe obifuna na Cowboy Specialty amasavu g'ebimera amakenenulo obulungi agasa mu byofumba ettekende sufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25 5 10 n'ebibiri Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna
13: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
14: Egeta bisasika ngampawa dabidisa
15: tunalya mu yitte bweto bulijonga elimye mufumbi bulijjo bolaba senkulu mandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako omanya bumanya kyagenda kwa kazi ya mirimu gye omutaka nsikizitongwa buzito nze ntandise okukunsa oluyimbi kati olwaliyo ndese ekigambo okulomba edda abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka weeyise okusobola okulamba ekkubo ekyo tukiyita okulomba
14: ebyetta bisasika ngampawa dabidisa
16: leero ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omukaaga nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Francis Caracciolo omusaserdoti omuyitale Francis yazaalibwa n'atuumibwa Asanio Pisquizio mu mwaka gwa 1563 era yazaalibwa mu maka ag'ekikungu ono yalwala obulwadde bw'obugenge ku myaka gye egy'obuvubuka era n'asuubiza Katonda okumuweereza obulamu bwe bwonna singa aba awonye obulwadde buno Katonda yamuyamba n'awona era n'agenda mu busaserdoti era na funeerinya eliya Francis mu mwaka gwa 1588 Francis yomu kubatandikawo ekibiina ky'abaana ddiini ekya Minor Clerks Regular wamu ne Father Yohana Augustine Adorno Francis ye yali senkulu w'ekibiina kino eyasookera ddala Francis yayagalanga nnyo Eucharistia n'okusinza sakalamentu era yamala obulamu bwe ng'ayamba abaavu n'abalwadde Francis yafanga ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1608 ku myaka 45 mu Agnon ekya Italy era yafiira mu lugendo ng'agenda okutongoza ennyumba y'abanaddiini empya kigambibwa nti ebigambo bye yasembayo okwogera byali bigamba nti tugende tugende mu ggulu ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1769 Papa Clementi ow'14 yamulangirira mu lubu lw'abeesiimi ate Papa Pius ow'17 n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1807 omutuukirivu Francis yawolereza abafumbi b'omu Naples ne Italy era olwaleero tujjukirirako abatuukirivu Philippos Maldon omusaserdoti omuyitale eyeewaayo okuweerezanga abaavu n'abalina obuzibu mu kuwulira era tujjukirirako omutuukirivu Opitato ow'Emilevis Francis Opitato ne Philippo abatuukirivu mutusabire
17: naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiensia
18: kyenda mu nyaka tonyesenya fama enkulu ze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra
0: Right, wabari nyogwe na chajie kumide coach, enda mnyaki tonyesenya, Radio Sapiensia, tuchali mkatimba kebe misanyo extra, oline padi seroma gombebez, tuchave bera mpola mpola, ne 22 bet, ngobe tambla, gula o account, solo kuverango siba, ne 22 bet. Changu nyo kuverango gula o account, kena msimu yo, wogenda ku internet, oja kuteka 22bet.uk. Website ya feja kupira ngejao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinyi game. Juza mbi wa kusabu kuri amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code. Oja kupira ngoteka o. akatimba. Awagenda promo code ya kupira ngotekao akatimba. Then, nyiga mchigambo register. Oja kupira ngotekao takutentu beti. Ensonga zona ziveringa zitambula. Atana weza viri mwetanto kriziwa kupira ngotekao. Chukana wa siba, pera ngotekao. Novunani ziwa kusaidia yo. By the way, abazanya vacho games kurentu beti zigavira dadaka sente. Abazanya vacho games zigavira dadaka sente. Siba zanya vacho games kastobe rango siba na vunani ziwa. Oino kwebe ram. Ii. Atana weza viru mweta ntokizi wa kwebe rango siba. Kyo siba sente ya vizibu. Siba kasente akemfisa kukubo tambla nako. Mbere viringe tambla anga. Boino kwebe range tambla kusaidia yo. Then, bomalizo kupira ngogulao account gena kukodio mbebezo verengo funa kumipira. Verengo vipira kupeji ye muna ange. Mbagambi naba wade alebadi ya genzeo unakula jechiro. Etu wade sente unakula hero kumacha. Katikendo jeo late badi. Mpulida akarenza akandi munda. Waluwe ya ngambi akarenza ako. Njagala kakubako. Tosokola kaba akarenza akandi munda. Kanga amanti. Tugenda kulia ne late badi. Ngawe tulite alebadi. Kati kugenda kukodi oberengo jayo late badi ya ugenda kutentu beti oberengo siba kasito oberengo sibisa mfunanyi siba nguweza vili mweta no kudaguru bepira tuberenga tubepira mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wubo itao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ngo jeko late badi. Abali de are badi muyoge yoge. Nepaki jezenda la kweziri kudoketi. Aba VIP kweri. Aba HBimba kwechiri. Aba katambla kwekari. Aba ordinary kweri. Genda weiru buzi. Neli siti yekule mbede mzona jobo soko kupera ngo chayo. Ye late badi. Genda kutuentu beti yobere ngo siwa. Kastove rango sibisa vunanyi zibu. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Wubo ita uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Tuberenga tambula mpula. Chibiru Ivan ichireko gambotia. Chiru Ivan ya ngambia umbebe zika sito gamba akalenza akandi munda au manye yuri siti yewe genda kulia. Hey! Ulaba akalenza akandi munda kangamba antio guwa seno ne PS gigu genda mwekiswa time ne chibira. Katimpuri akalenza akandi munda kangamba. Lero, late body. Genda tuwa sente nga ali body wetu wa descente. Gwechopo kula genda kukodi oberengo fune mpira genda kutentu beti oberengo siba. Tuberenga tube bira mpola. Guteka mwake mpisika stove rango sivisa vunanyi ziwa. Ngoweza viri mweta no kudaguru. Alito sobo la kuwangu langa tosibi. Techisubuka. Gwerumba kudoke ti oberengo jayo kati. Genda kutu ntupe ti oberengo ziwa. Tuberenga tupe pira mpura. Kastove rango sivisa vunanyi ziwa. Ngoziwa kasenta hake mpisi. Tutambole. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Ujio kujita ujia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wobo itao. Ngatuma ririza. Yaliko omutende suwa klub ya Manchester United. Aitibwa Sir Alex Ferguson. Ferguson. Omanyi. Akuli ride. Miaka chinana mwene jovukuru. Alinga jajange. Mzei msome senkuki. Masaka mvutu. Akuli ride. Na ye. Omupira ogwali wakati wa klub ya Liverpool ne klub ya Manchester United kodi Trafford. By the way, ogwo mpira Manchester United yagwangula goal za 3-2 bakuba timu ya Liverpool musambi aitibwa Matias Kunyanga ateba Benjamin Sesko then ne Kobbie Mainoo yakuba goal number 3 Liverpool ne bajikuba 3-2 kati ogwo mpira nga gusemberedde okubeera Ferguson yawulira embeera ye sujja nga omanyo abasajja abakuliridde miaka chinana mwene jobukuru okakananga bamudusiza mudwaliro era okuva kumupiro ogwo abadde taddanga mukulabika wantu wonna Ferguson abadde taddanga mukulabika wantu wonna era abadde mu ddwaliro okumala akabanga. Kakati alina restaurant gye yabaddemu ko wali e Bungereza, neyekubisa ekifaananyi n'omu ku basavinga mu restaurant yeeyo, gwe mulundi ogwasoose okuddamu okubeera ng'alabika mu pabuliki. Naye bwe yafuna essujjasujja Liverpool nga ekubwa ttiimu ya Manchester United egoolo zaali 3-2, ne bamudusa mu ddwaliro abadde taddangamu kulabika. Kati yalabiseeko oba yalabiddwako ng'ali mu restaurant emu wali e Bungereza, era neyekubisa ekifaananyi n'omuvubuka akola mu restaurant. Ferguson umanyi bingi bye yakola ku ttiimu ya Manchester United, era bukyanga avaawo mu sizoni ya bbiri mu mwaka gwa 2013 tebinnaba kubeera nga bittibwamu kukolebwa, naddala ng'okuwangula ekikopo ekya Premier League oba ekya Champions League. Ebyo bye yaleka akoze ebyamaanyi tebinnaba kubeera nga bitta, ate ne weyagendera leka awangudde Premier League mu 2013. Kakati obukadde butandise omubonyaabonya musajja wattu, naye ezzeemu nalabikako mu public nga obumu ku bubonero obulaga nti yakubye ku matu era alistede, wadde nga yali yeteeseteese okulaba omupiira gwa ttiimu ya Newcastle ne club ya omupiira gwa Manchester United ne club ya Liverpool natagulaba olw'okufuna essujja erya mugwira, ne bamudusa mu ddwaliro naye agenza kuba ku matu mu mbeera eyo. Njala kwerekereza wano akadde kadduse, gwatanafuna emipiira genda kukoodi obeere ng'ofuna emipiira, genda tutwentu beti obeere ng'osiba, gwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa abalidde ale baadi muyogeyoge tujjeyo late baadi yendadde ku docket, genda ogifune ne packages endalako zonna kweziri okuli VIP, ordinary, ekibimba n'akatambula. Naye lisiti ekulembeddemu zonna ye late baadi, kugambye mpuli akalenzi akandi mu ndakaŋŋamba late baadi egenda kubeera ng'etuwa ssente, genda ku kodi obeere ng'ogifuna, genda late to bet obeere ng'osiba, sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 okeziba kubeera ng'osiba, ojja kunyiga 6-2-17-6-3#, woba oyita ojja kunyiga 6-2-17-6-3#. Tujjeyo katikati leti bali banaye yekulembedde mu zonna ku 6-2-17-6-3#. Ordinary kweri, VIP kweri, nechibimba kwekiri, leti bali yekulembedde mu zonna ali bali etuwadde ssente, genda ku docket kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudda aggulu ku 6-2-17-6-3#. Bw'oba oyita ojja kunyiga 6-2-17-6-3#. Yenze pade Sirumago Mbebezi, tujja kukwatagana wali ekiro 6-7, kankwagalize akawungeza akalunchi weraba.
19: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra, mwetukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesoze essaawa endala time check. Esawa siweze bili esi ekiro time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo, siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6-5-6#, olondeko investa oba okozesa MTN Momo app. Fekyenda munyaka tonyesa nnyaffa maana.

0: Webale nyo balie dala kwe kumira kwa radio ekelezia chenda mwenye katonye zenya fama radio sapiensia kuruza magese solo muzik nebio mizanyo amanya kugambi enti ndi mulongo Kato Federico ate na omukuru Kristo Petro Ngwabusito umsomesa atinga mulungamya ulimi Luganda na hindi na ye program jowuliriza ye program kanyumiza yali kumayengo ga radio ekelezia tugenda mpola mpola sawa zibera mukaga butuvirawo wano na ye kakati sawa zino fetu kutenga si ya tuwe ntuwe giri sanga ekisote ntuwa watu uliriza tubebaza uliriza nga msinza misala wa mayanja temujango huko uliriza nga msinza masaza gabene gonao mkwe torora wona tuwane tubatumi denyo mwebale mwena uusinzo kwanga utu uliriza tukusamu chiti wa sebo obanyabo ya fetu gamba chimu ntuli kubira kakajo ebira kari mkulu
1: sebo
0: nangendo kumuramu
1: yes sebo
0: kutegezeza tu waka tunurile
1: niso
0: batu gamba nti okirizibwa okukozesa edemberio
1: niso
0: singe nkozesa edemberio
1: niso
0: wate tiobola
1: ya
0: mulala
1: niso
0: mchitege
1: niso
0: okirizibwa kutuwa wakati mkubo
1: niso
0: hiyo edemberio
1: niso
0: Nina afu gemoto ka aine dembiri ukutwa mene kubangu utatanganye dembiri
1: kakati wawo ulimuko wakati
0: kakati hivyo natu utu ino kuno nyange joko ese dembiri kakati eno mbana fe fenaje tuwanga alida zendi mu Islamu zendi mu Katoliki zendi mu mba mu
1: Anglikani
0: zendi mu adi buliomu wagwa waliku ingeri jetambu zamu kwe gambe chigambo cha katunda mungeri hemu venda Neno usanga ndolusi wapela wakutiyogola,
1: wapela
0: wakulinyirira,
1: wapela
0: wakufutubala, kubalala. Katunga amba anti ngeri chi, enunga mumutu jiandiba daitamu. Oko gerebi gambo bie, nebitu kabulu unji, ngampa ogwa kwa seza.
1: Kakati, wata ina kumabia mbulagu.
0: Enso
1: engeri esokera ddala tuvumirira nzikiriza z'abanno wakati ng'obuulira evanjiri oba enjiri n'abayisiraamu bwe bagiyita aye tuvumirira ddiini z'abanno na nzikiriza z'abanno
0: kwegamba bw'oba oyagala ntegeere by'oyogera gwe jangu nkakasa ebigambo
1: byo jangu ombuulire nange mpulirize
0: ontegeeze nti bino ebigambo byendeese Ila biwulirize mbiwulirize bulungi nnyo. Naye nga tumaze kutyobola. Dini ndala.
1: Nego bw'osoma Bayibuli. Oina wa byako nga Yesu Kristo. Yombuizi w'enjiri omukukuti.
0: Eyo omukulu.
1: Nego oina ko omuyanga avumye omuntu yenna ko yabulire enjiri n'abavuma buvumi. Amaga kawo naye tambatambula. Eyo wafune ngwa mu stense nemu. Ngalwa abantu bakubyeho lukiko lwabwe. Na bayina ebigambo babulira abantu. Byefananiza ko nge ebyo okuwulira evangeli. Na yenga bayite bavuma bitoke byebigwa. Ekyaiso okunenyamiza. Basokera kunyafu bike ya Maria. Mumaliza ino mumwezi wogo nyini. Ne bavuma oyi ne baddawali. Ngamba nembuzo
0: bayi. Bandawe mukate beogo.
1: Obaye bakola chi. Webaba akolo tebaka kumakoyo. Ni bakaka na kumubaka Nabi Muhammad.

0: Sala yewa likuwa salama.
1: Mm.
0: Oyo.
1: Ya mkula bati.
0: Okusasa na miembe jimeku ye.
1: Mm.
0: Nibari oka babumori. Ah! Nga katibana. Baze kubuma. Babaka baze chiche chitufe chava yese.
1: Mm. So, na yunga tachiba chikunji kubuma. Nzikiza ya mtu.
0: Mm. E choku bini.
1: Mm.
0: Tohukele za ngokola. Mm. Tohaka na kuburi ya chigambo cha katunda. Waka kata sigu ya mimo gobo kona.
1: Tugenda kuwakana.
0: Waka kata sigu ya mimo gobo waji. Kwa mimo gobo neke waki.
1: Mm. Oze kuwakana.
0: Noke ya...
1: Nze mutufu.
0: Noke ya mchini...
1: Yani.
0: Noke ya mchini nyambungu.
1: Uri akira kumacha. Na kugamba nze mutufu. Gubinabe nabyo yogea tebina makulu. Nze mchi. Ena kakasa bulungi nnyo.
0: Esebo.
1: Yeguru yalimara.
0: Aha.
1: Gogenda muliro.
0: Gogenda muliro.
1: Oweddedda.
0: Twakola ke kibiina leka kibwe kiri.
1: Eh.
0: Ekituga tanga bayizwe twatwa sini eyokuna.
1: Eh.
0: Wafe ku senti mayiko. Ne waba munna form gwese yakwatwa linnya.
1: Mm.
0: Naasa twakiita simab. Ate ye najja nagamba ye nakoyo kye nakiita tulu simab. Kwa mangalaga tia chafe chifu.
1: Hmm.
0: Kwa mtu unabibuza. Nti. Urupime chifu na chitufu.
1: Ya ujiwa.
0: Kakati. Sima yu wajia kupima dupimo. Nti enezikiliza mfue. Nusi ntufu.
1: Enole nyana kugamba. Nti kwe mkuburi re ntie.
0: Eseo.
1: Kukendo kukocha wenda kwa kukumamu. Yenge guru yali maranda.
0: Baseo samu.
1: Mwana kakati kwe sebo nyabo wanyabo. Wategera dinti
0: kakati
1: mm.
0: Toko la byabulimbo ba byabufere
1: mm.
0: Oloku yago okubunyira abantu badde kuluddalo notandika bino alo musombombe yayimba
1: mm.
0: Ya kuyayia abantu nebefula abalema ngate sibalema
1: mm.
0: No bagamba kati bawo nyene mu kubendu
1: no batetenga
0: yolekeleke
1: okwagita kubatetenga nyo
0: ogeze mu bufere
1: no iba wo bufere
0: no gamba abantu bya magero cy'amazime bitali nayo ngo yize biye na ye ngo bafira bufeze ekyo si kitofu
1: mm.
0: Ekidala
1: mm.
0: Byota tegera byesonyiwe
1: eyo nsonga
0: banga tebikukwata nako
1: ezimu ku nsonga enkulu
0: esebo
1: eyo no nsonga nkulu
0: byota tegera
1: mm.
0: Byesonyiwe byenenye ngemba byenenye nseko
1: direki
0: kwato bitegera
1: arisiroza antero inzo kubitegera. Walivyo umuntu nina atula wansi.
0: Yesi.
1: Chitashina kwa wino.
0: Tuchimanya.
1: Tachitegira kwa wade.
0: Aha.
1: Naleta wino.
0: Gamba toli muzikirizeyo. Tobitegira. Katichoku wa wilaku. Wakatu ichi. Obana wako istayo. Bati natino ugeno uwe na mugongo. Abanji batambuza na bigiri.
1: Hmm.
0: Bwa tobitegira.
1: Luwashi batambula.
0: Luwashi batambula.
1: Tobiogera.
0: Tobikirizamu bireke. Kubanga simanyi bo wakanya
1: mwe gamba abe uwo.
0: Aha.
1: Na abe njuyo.
0: Aha.
1: Temugenda.
0: Temugenda. Era tubajja kugenda yo.
1: Era nawe togenda.
0: Tovumiye abagenze nokuba nokuwakala no simba nina kakungu. Nti abamala budde. Owakanya oti omuntu nga bukyatambula yebyasaba bifuna. Kino mugamba nti
1: tumenye kumayerwa kibatambula.
0: Bwakyatambula.
1: Gubala wabula binga batambula no gamba ati ha lero bano
0: no basekerera no jerega byotamanyi
1: byotamanyi
0: byenenye ekidala
1: mm.
0: Toka kabantu kukiriza byobagamba toka kabakake
1: toka kakati kaku
0: sina chindi okubati shobutisa no bagamba lomutakiza bigambo bino
1: muwedde
0: muwedde mugeze muyo kutazikira
1: kandi kigambi. Doye ajala kakasa.
0: Aha.
1: Tiyo kutambula olunsi nga ndi mukubo omu.
0: Esebo.
1: Nga ngoli mukalipagano kebidduka.
0: Esebo.
1: Kitwa muba mutambula kasobo.
0: Kitufu.
1: Oyina jja olunsi akasana kakano nebirwa mune zikeze moto.
0: Esebo.
1: Oyina jja nakutegeza nakugamba.
0: Esebo.
1: Olwo yatunulira sapuli ngeri moto kawo.
0: Esebo.
1: Biri echo kirabe echo oli umuliro wageze da. Newe kwati. Nakati. Ningamba ningamba ona amyuka amyuka Yesu.
0: Yesu tutatayuko nyuka
1: na amyuka. Ari ya mumyuka wanokubanga. Bakugambira yali ari ku nsatambo.
0: Obaye mubaka we gwaleka ho.
1: Ari ku nsatambo nakugamba.
0: Ezebu.
1: Gwowe dogu ogugendo kukocha. Ne kakalo bana nikadoku sesamu. Naga namba ikakwedo gabana. Kuno muriyo nagubona. Kuba sesamu kuvakati.
0: Tobaye adiyo onogenda
1: ko. Tobaye onogenda bana nikadoku sesamu.
0: Neba hatayika
1: doku. Kika tunda wa nkuzi ntia.
0: Baya dobu sana ni nkuzi ye ngumu.
1: Nkuzanyana.
0: Zimani.
1: But, bali mkusesa mungu wawe denda. Akutisa tisa.
0: Nkwe kutisa tisa abantu. Ujizo kutambiza abantu mungu kutisa tisa buotyo. Ebanga liyo nina.
1: Tatiba chitufu. Chisege za nifubwa uvuli ya chigambo shomu kama. Tote kawombe laya kutisa tisa wakirizi
0: wili ugira. Abantu babuli ya lajia kutegia. Mwana tuwa antoko hachi. Mbega kale wafu mwekezi wa leka tuwaga. Nesiti bunu. Tuwafunye abaronda wa usoba mmakumi yana. Niba jani wa gamba fetuze kwe gata. Kwekezi ya. Niyo.
1: Sibi ya kutisa tisa.
0: Kwekezi ya wa tisa. Baze boka. Ya gamba. Fetuze. Kwe gata kwekezi ya. Ila. Sa ila. Bwana mkuu yenyini.
1: Na wanilisa.
0: Yenyini.
1: Kigambe bintu yo kutabula banenge mukubo bonga muri zati fe gwatu ochadda mtu
0: bwana mkuu yenyine the grandfather Edward Sebwiba na abayingiza mu kisebo cha Kristo ninga bazize buzita ina abaganda batisa tisinza teri abalimbye wabula bo bebesa lideo tolooza anti enzikiriza yo yokaye ntufu oyo zenda zonna tolooza anti yo yokaye ntufu.
1: Oli na dawali na anaka abagundi ogubocha mugena kubocha munji mwende
0: erate
1: mwende ati mwerera ate mwekate simanyi na malizanga yeye mutufu
0: ye mutufu
1: kana ogara ye
0: ngani ya mugoyo
1: kale gwe ne kati sebo kuja nogera kwa mugu nogera kone ka no muganti nse mutufu angene ngitegeza bali munsi ntikali bana bakola bifu ekyo sebe si kitufu.
0: Ekirala. Tosalira abantu musango. Nyo kumusango Katonda ayina okuyakusala.
1: Tigwoganya okubeera
0: bwoti. Nobasalira abaga mwe mwawe dedda.
1: Umaze okusinga.
0: Tola abantu nno obeera.
1: Wakusinga era kati we nkulabira gwe kakati sawa zino oli muli okutazikira. Kabana. Kati
0: atona. Musanga te kati Katonda banga mujeko omulimu gwe.
1: Kati ogati bagunsalidde sigenze.
0: Kubanga ogwo omulimu. Tugulindi ide kusawa yoro vanyuma eyogeru wako wa mukama Katonda.
1: Ehe.
0: Kansembeo na kano. Mubyo nabi oku lango obudi ide vanjiri. Obudi ide chigambo cha mukama. Tomara kaba antwe mirembe.
1: Chitu ufu.
0: Kuzamba. Na wabu zobwe kusizo. Tawakiza kutoya kodu ba wansi. Kubango babudi ide chigambo cho mukama. Kugamba ate kigambo ky'omukazi kifuuka kyambika gye bali.
1: Ali sebo oli yali abaddeko kumpi awo. N'ateeka ekizindaalo ne mbula obusizo. N'abagamba kati muwulirize nnyo.
0: Muteekeddwa okuyiza.
1: Oba we basettumbye ekiro kati ffe ababeera mu kibuga wakati. Oba we baso otyo otodde olubaku
0: ttaka.
1: Webakkiriza tukutwaliriza. Omusajja n'asitula ekidongo emitala wali. N'ogamba lubadde. Awo n'ekiro kiramba lwe kimala nga teri kwebaka.
0: Ate ku bino ebizindaalo eby'amaanyi ennyo ebyo. Eby'ebivulo ebyo.
1: N'owulira nga teri kimalako ogere kulya nga n'ettaka
0: liguma wansi. Ettaka nga n'ennyumba eringa egenda okugwa.
1: Otyo nga liki nga mulinga mugenda kugenda
0: mwenyeti.
1: Kakati awo n'omaliza n'ogamba yii. Naye ddala. Lwaki ddala. Aino naga gwogeza no tukwasha ko wano tugera kukolimira. Nanga wai kansiri kete ba kukolimira.
0: Ne wakati tugambe kansiri kire wani.
1: Kare tudde ku nono.
0: Esebo. Tudde ku nono.
1: Olwaleero
0: njaga tunzike obukulu bw'emizizo mu Buganda. Kyamaze tusula kugimalayo. N'olwaleero yakukkiriza dimanse ejja tutandike n'ekyokuyiga ekipya. Obukulu bw'emizizo mu Buganda. Waduwa mzizo ugamba anti, okuyiga, okwegendereza, ebi kubigendelewa. Okugeza, omuzizo ugamba anti, toli ya kasori amenye se mungu ochaa inawazadebo bombi. Ogono omuzizo, gwa gugende ya mu kutendeka abana kuba yabegendereza
1: eh
0: hey. Tibobanga oswa kasoli
1: mm.
0: To menya menya abantu bo bitungu
1: kitegete
0: uyegendereza
1: yeya o gundi ayo chekoywa akumwa changa wakitu
0: andi omuyunga nefu okuva obuto mm. Twa muyunga ange atumwa twasoba kubuja muze bizego yatuma ndi yafi wako bakadde
1: eh hey.
0: Mzei tata, mzei chibuka wa yawe, katuade.
1: Eh, chitekeza. Kwa
0: hitu manyinti, ya fiwa wako mazade bombi.
1: Mm.
0: Kwa ze, ndiko za doko na kusina msusana mungu endala wako.
1: Hey.
0: Katinezi kiza, ndo ya fiwa bombi, nga ya wio kasoya menye semu.
1: Atawe ya yangu ilu wanga nyo.
0: Aha.
1: Nga chawa kolela menye mumenye yena.
0: Kwa buya wanga menye se.
1: Hey.
0: Ngo wadumu susa, na menye kamu.
1: Mm.
0: Omanyo mzei ya joku.
1: Aha. Aha. Ya singana manya nga nandi sobe sobele dempola nemenya manya mingi na manya unaye noyo wange tumgeze kakombako
0: aha
1: yesebo
0: eh kidala
1: mmm
0: okwagazisa abalenzi okufuna ababezi
1: mmm
0: mwana watu gomunja uliriza obadde otumanyi ntino abaganda bayagazanga nnyo abana ebafuna ababezi.
1: Hey,
0: kati mungeyo bateke mizunga jino
1: mm.
0: Tu omulenzi talira muntamu era omulenzi takomba nsaka
1: nenga kya buvunanyizibwa
0: nga bagezaako okumwagazisa
1: awase
0: ekirala
1: sikunoonya mmembe
0: era
1: munkolagimanyi
0: bulungi era munkola
1: mwesokako kwentamu
0: okwasipi
1: okwesokesi
0: etwaze esokanga
1: eyobuji
0: twa ne ya kaunga
1: twa ya kaunga zenye dokoze sepichi yobuji
0: ahe twa bya eno mbuddo ko
1: twa ali kugira jikola mu kujikomba bukodi
0: twa ali ndaku zinonge nse chuse twa fwe ubudde ulingo okuja ku kaunga unyiza okutwala emyaka ejuwele esatu
1: nati nga tokere liliwo
0: aha kati nga lubaka fumbi mwenda mwagale emmembe konga kote mutemukagala
1: mukaliko
0: naye emmembe nga jimwagala
1: nokunogira wo tino no soko ojijayo namba mutandika ko
0: nga jo yaga kaka unga ko
1: isepi nibaza mukadde mama
0: yeso
1: tukolanga bulungi nga omwezi we sepi yobuyi
0: yeso
1: amulekera namu akantu tamalamu
0: e
1: akulekera mu bwono soro ko babuwerewere ko sepi ojoze tukule
0: nakati mungeye ndo kwagasa balenzo okuwasa munnange bagendanga ng'emmere yaabwe bagikuweka mu ssaani ko nga lingi kati omulenzi bw'akomawo okuva gy'avudde n'alyoka ataganjula essaaniiko afune emmere kati ebintu ebyo bwe byamukooyanga ennyo emmere n'emwokya naagali wakisiwaza n'empona ennaku omulenzi yakomekereza abasiza engeri endala era emizizo gino giyambako okuteekawo ekitiibwa okuwa emirimu gyaffe ekitiibwa.
1: Mm.
0: Okugeza uwa kugama nti anasogola taswa na mkazi we na hati ya mungeri yemu no kole mimo ngo imu kundasi
1: na wage na mkulutabalu uginimu limu kumayi
0: imu kundasi uko gena ngo lia uli yongo yongo
1: wakui
0: uko mekeze nga te mimo jukule mie
1: uko
0: kutabala uko baddo limu kuli nyama bidde olaba omubisi bwe gugenda guseerera
1: twakitegedde
0: otegufudde
1: ogizoge bugenza okucyanga amanyi temuli
0: anto yimu toyina muri adde luyingo
1: mumbere
0: toyina muri luyingo mimo je wakaja kukoyeza
1: kale awo tukoze bulungi ndowoza bingi abantu babimanyi era tukuze nga tuwulira emizizo egyo naye nga era abanga baga nti ffere tusiza bikibiki naye bajajjaffe nazi kuno baali bagezi nnyo nga balina okukozesa ebintu ebifaanaganako bwe bityo okubaako emitawaana gye beewala esaagi zino tubifudde bya lusaagiriro ensonga ki abantu babeera mu nsobi buli budde ne babeera nsonyiwa nsonyiwa nsonyiwa nsonyiwa aye lwaffe akagambo I am sorry, sir. Madam. Uliko gaba nanga. Nenge vitu vya sonyiwa sonyiwa. Sonyiwa mama.
0: Chukopo chinja.
1: Sorry mami.
0: Kutemisi.
1: Na ye. Mse. Tongamba. Chikato chingambe chonga. Ulimuru saa gilio. Kana chizula antivyo kozo kozo vigende lede. Mtaka wembu ya ino kuita kuwembanga kuina kubu yinzi. Kale ngisi jawa unobaka wengkoma o. Tandikira o.
0: Kale sewa.
1: Mbija ya gweda luka.
2: Jalita iza utala luka. Emari ye yona. Yesana wo. Muna bambula wo mudilo.
1: Mambi.
2: Tuwa mugamba anga. Afune insurance. Ya gana. Bugs insurance. Fefika. Abasobulo kumala wubi sivobu wabu kutuluseko. Mugangu dala. Tuline vikabia insuranga. Insurance ya wakozi. Eyebi duka. Tuline insurance yo mudilo. Eyebi siwebi kubwa kubu bingo badetu wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sivuwa kumazi. Insurance. Itangiro butiaba gubutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance. Ezinga kubyo na. Ebiinzo kugwa kunga totegede. Bugs Insurance. Tusangi kutabidi ya fekuru. Edisangi wa Christ the King. Platinum House. Plot 3. Kukolville Street. Tulina na matabia malala. Okweto lola Uganda yuna. Bugs. Irunga misiwe kisongole cha insurance regulatory authority of Uganda. Bugs. Our insurance partner. Ndabidu wa ambu. Mirror.
3: Kwa tiyo tanzo na kolayo na buhimba wa fe. Mary Batang. Ngagambanti, olimatia meru muntenziru gavu. Awone wameredewa na ngayi ntuwe bale nyaka imbaka meru. But you've made my day.
2: Kufa kumando kutusa kuro kutano. Sawa nyizo kumacho kutusa kusawa mkagezo mtutu.
3: Numbi abase no, mbagala nyo. Kumaza kenyini ndi wase. Na yechi ntuchigenze walabantu muta andiso kuhita wo. Mwemu ye yabana, mwemu ye mukome. Hey, chikopo. Yes. Fena tuwa achida vienga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Waliwa wavudehu. Kati olia yeye samu ne. Jebi asembe bingomwa samu ne.
2: Tosuwebi kuata kumbeda zaba tumuvulamu wabuli jo. Umuziki omutekete kwa bulu unji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiensia. Hivi nangubia ita ku Radio Sapiensia. Inti. Mujemwe wandi sema kabika nukakatikise mkumi bidi avide mumu kaga. Hei wauli romulanga. Hele mwana watu ne muja. Habibu kabariba. Eranga nesubili okuwa angula libali mchienda. Jebya mkwela anga bafumbe deho. Nibakiri zanti kumurundi kuno. Bali nyayama che. Hei. Nayama li gumite. Neba itako. Namba batu kakufainozi za kabika nukakatikisi mkumi bili abili mumukaga. Eirabi ebano. Isekate Fred. Uwasanti chizito buwa ise parish. Mugiropa ulavana dangira parish. Isewanya na Richard ya vasanti chizito buwa ise parish. Muwonge Richard ya vaku senti agenes chivuye machi indie. Kone bali kudembe Joseph na kabala vasanti chizito buwa ise parish. Bebali nilidwa tusare wani yaani. Ngena kuzumeza abili mulumu juni mkumi bili abili mumukaga kusenti payas masaja parish. Ewana abido kufundi kila kabinka nukakatikisi mkumi bili abili mumukaga. Yikirize vanjiri. Ngabonye miru anoku wangule mila mtu. Ebyedda bisasika. Ngampa wa Davidisa.
4: Tunaliamwe ide. Mwete bulijonga erumye mufumbi. Bulijo. Bolaba senkuru mandwa. Atude kuntindi. Toyinza kubuuza banonti kikye kigenda okuddako. Omanya bumanya. Yagenda kwa kabya mirimoje. Omutaka nsikizito ngwa buzito. Nze ntandise okukunsa oluyimbi. Kati. Olwaliyo ndese kigambo okulomba. Enda basinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubona abona ko. Kana ye. Okulomba era kitegeeza n'ekikolwa kyembwa. Okugenda ng'efuka weeyise. Okusobola okulamba ekkubo. Yotuchita okulomba.
2: Ebyedda bisasika. Ngampa wa Davidisa. Uchanya nyimirwa obuwumi bwa program Kanyumiza.
5: Radio Sapiencia.
2: Uchanya nyimirwa obuwumi bwa program Kanyumiza.
1: Kale kweba zokuwele kwa kuchenda mnyaka tonyeze nyafa Mario Sapiencia. Nkuduza magese nsula muziki newe mzanyo. Chari kato omulongo atendi na omukuru Kristo Petro Mwabisto. Ali wano tutembeta nsonga mkaka guachiro. Tuvao olono ntugia tuweba za yazimba. Banda fagati waka kuatila o olono nabo na wenyuka obweo. Kale umbeleyo tugenze mkuru. Umbeleyo katugende. Nulire nti twina ebisoko byaffe
6: yes,
1: n'olugero
6: akati
1: awonno
6: yes,
1: otuyitira
6: akati kantandike n'ekisoko ekya leero
1: ekisoko
6: kigamba nti ekintu okuba ekinnya n'empindi kisoko era nga kitegeeza ekintu okuba nga kiri kumpi nnyo
1: kiri kumpi nnyo
6: ng'oli bwana akugamba nti eddwaliro eya St. Francis ery'ensambya liri kinnya na mpindi ni Radio Sapiensa.
1: Hey. Chitegeza ati nyo. Bili anaganye nyo.
6: Aha. Tuke ide kulugero. Ndiba gara kumayo ama uiriza.
1: Ama uiriza wago barumareyo. Luonanga barugwayo.
6: Barugwayo. Nugamba. Nti bugu bugu. Bajja kulumalayo wali mubudde obwesimu
1: katonyeze.
6: Esebo.
1: Eyo lono lwangu naye atenga luzibu.
6: Luzibu.
1: Olulabo olwo.
6: Esebo.
1: Lwangu nnyo.
6: Oyo uya lwangu naye muganda.
1: Naye atenga luzibu nnyo. Luba tubuze ekibuzo.
6: Esebo.
1: Kintu kyali kyangu nnyo.
6: Esebo.
1: Omusomesa yatuwa ekibuzo. Naatekako waggulu nga ensonga esookera ddala.
6: Esebo.
1: Ebaze twayitanga ekira kikulagiri oba kituyita mu lunabuddu instructions.
6: Esebo.
1: Nga gamba nti todda mu kibuzo kyonna mu lupapula luno. Tokola ki? Todda mu kibuzo kyonna.
6: Esebo.
1: Mu lupapula luno.
6: Esebo.
1: Era nali okagenda wansi nateka nakole nagira ebibuuzo nga byangu nnyo. Kakati ekibuuzo kifuuka kizibu nnyo nate nga kyangu nnyo.
6: Kyangu nnyo.
1: Era abasinga baakigwa ne bafuna 00. Lwaki? Tebaasomanga kali kantu ke baataddeko. Tuddamu. Era omuntu gwe twali twesiga abantu bwe balinga babiri twali twesiga nti bagezi nnyo. Tulaba tebawandiika. Bana baga tiyo musajja na yari kyenda mu omwenda kino ekikumi na kimaze. Toddamu ennamba zonnya.

0: via Caffero, tu vai da Maria.
1: Ah, move montalo. Ah, entago munda kuja chochi nyonyo.
0: Na va montalo. Kali. Urugube mutegede na baganti. Ala bo urugube lwa bana okomanya.
1: Obanya.
0: Omtawana guzeta. Chemukambu ako, muri bana muri ba baketwala ngaba susi ba me.
1: Ese.
0: Eh. Kali. Tuli wano.
1: Ese.
0: Kubika bya fe. Nganda muziga
2: Sira Ebika yena muziga wa Buganda Iye Ebika yena muziga wa Buganda
0: Awo tanikira wenyine
1: Jukira gwo munuja tugedda gato ya vumbe Tuli mukwaba ebike byenjabulo twasoya kubita mu kwakwayo Mwe bwikika akabiro tutulire omukuru wechika n'obutaka jebuli
0: Kani
1: awe,
0: kano kekade buli muntu okutegere ntawulira vumbe ngate ne ntolo byo olitadde kumpi awo
1: kati
0: so kuandika ebigambo bino
1: olwaleero katandike nekika kino ekyakasimba
0: omutakakabazi
1: mungeri okuba nti engeri gyali ntadde yakyajje
0: Asiri
1: nga tuwa kumye bubi kata nike nechikecho
0: Chaka simba
1: Aka simba kabeo kawengu Omutaka ye
0: kabazi
1: Atula changu wadimu maokota
0: Oh ichi changu maokota
1: Yesebo Tukiri de kuchikechi yala Eche nyange Nyonyi nyange Akabiro kunguvu Kunguvu noka wakanyonyi Omutaka kakoto mbazira Ebudi mu mukyagwe
0: tubatumidde bannange
1: waliwo mukwano gwange na nyombe tabikoma muzuwa kwoto mbazira oyo balugubera olimi Uganda
0: eso
1: akati tukide ukike kyenjaza
0: ekika kyenjaza
1: akabiro ngujuru ngujuru ajendo kaba kasoka totono
0: banna ere nyange kiba kinyonyi
1: nyange kiba kinyonyi
0: enjaza
1: kisoro
0: kiba kisoro
1: Naka bido kacho, nayo kiba kisoro. Mm. Yaite ngujuru.
0: Ngujuru.
1: Kati omutaka ye kitanda. Era naye ali konko mukyagwe.
0: Ali mukyagwe obutaka gye buli.
1: Ah, mukyagwe.
0: Yatudde.
1: Omu ndagenda okwambula munywanyi wange omu mu nalulimi. Nebwe natuko na nambuza obutaka bw'ebika ebitibwe bisangibwa ekyagwe. Sina kisatu kako. Nalamba kimu ku kimu.
0: Tujja kufuna obudde
1: naffe
0: twalina abatuwuliriza abaffe tulambule ku bintu ebifaraganako ng'ebyo bawulire ebiwulire batuuke basinkane omutaka mutaka abazzi bamulabeko abannyonnyola ebintu bitambula bitya
1: kati ekika ekirakyo ekika ekyengeye
0: engeye
1: akabiro ku nguvu omutaka ye kasujja era naye
0: kasujja
1: Atula busujja.
0: Busujja.
1: Musiro.
0: Musiro. Ah. Taka kasujje busujja. Tukutumidde nnyo.
1: Oh, natumuzikira awo. Natandikira ate.
0: Natandikira ate.
1: Dimanse jja.
0: Dimanse dako. N'ebika ebirala. N'emibala gyammwe mugirinde.
1: Byonna bigala kujja.
0: Bigala kuba bijja.
1: Nuku kimu.
0: Kati awo gwe nnyabo oba ssebo. Mukulu kasujja. Tumiddeko nnyo Kiganda mubenda. Nabaddeko ne mukuziika jjajja. Nakutumira nnyo ssebo. Yagambye akwagala nga wava erinnyo.
1: Amiina. Nange mutumiddeko.
0: Kaakati yangambye.
1: Ssebo.
0: Nabaddeko n'ekitanga essaamu era kutumiddeko nnyo.
1: Amiina.
0: N'omukadde Kevin nakutumira nnyo.
1: Amiina.
0: Bangi bakutumidde. Naye.
1: Nange mbagala nnyo.
0: Tubaddeko nabo eyo nga baga nti atubeerako. Tutumbudde omuleera etu wamma gwe ensonga netuzinyumirwa okufa obufi. Kale. Mbeere yoye nyini, tuinao cha tuite nyongereza.
1: Teba antono, kambite mbiyangu wa kuwa kutebutuli idemunoga. Katule enyongo zita zi che wagula.
0: Che wagula.
1: Enyongo zino, zeze wagula kuteka lili elifuga zinampa wengwa.
0: Nampa wengwa.
1: Eteka ligama antisinga enukuta ensirifu. Egatibu wako nampa wengwa. Munyinge yu. Tuandika emperezemu ekigambo n'ekibanga mu kuchogya gwo bulilanga kiwangala
0: kiwangala
1: twabira bajjo mu bigambo nga olwazi ebigambo bwe bityo
0: mwana
1: omwezi kati

0: zoze nyingo zee wagula enyingo esooka enyingo ga ezandabansa sana nga zigatiddwa ako nampa wengwa wa enyingo eyitibwa kiwagula enyingo na ezandabansa sana nga zigatiddwa ako nya eno kiwagula kati mu bigambo nga bino egwowo owandiika o ezandabansa sana mu makkati awo newankubadde nga waliwo nampa
1: wengwa
0: mu kigambo nga egwesezo
1: egwatiro
0: egwatiro oba kigweso bona olugero kigweso sobatuma amannya ago agengero owandiika kigweso owandiika ebbiri newankubadde nga waliwo wakati awo nampa wengwa wa bwe tugende eno mu nnyingo ezirimu naane ya mu bigambo nga nyiize
1: nyiize
0: muwandiika yi ezandabansa sana ekigambo nga nyoose tonyeenya owandiika ebbiri newankubadde ziba zibbiridde
1: nampa wengwa
0: ya awo wempunzikidde kugulama
1: otukoze lunnyo mu gulama gulama oyo mulaba gulama oyo mulaba
0: mulaba bulungi
1: yeemu ku bintu ebisinga okutawaanya ennyo mu lulimi oluganda era omuntu onsanga yakuwandiikidde ekiwandiiko nga gulama mulamu omanyanga nti oyo ye ngaakozesa obubonero wakasukkize naye gulama azitowa kale tugeze kutikozesa we tukomawo ate tugenda kuwayamu katono esimu zaffe weziri tujja kuba tuzisoma olwo naye tugende mu kitabo kyaffe tokiya
0: mungento
1: temuva wo bannaffe tukomawo
2: sikyogeza kiso waliwo abantu wano
3: twesoze essaawa endala time check essaawa siwezettamu ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app
4: Radio Sapiencia 9.4 Radio Sapiencia Inkuruze ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo
3: Uchanyi miduobu umi wa program kanyumiza

0: kwebaza kwe kumira ku radio ya Kereziya 9 mu nyaka tonyeze nya fama radio sapiensia enkulu za magezi ya Shromuskiye mzanyo wendi kato mulongo ashimu kuru Kristo Petro ngabusto na ye wali sawa zizo da chika bili zoka zake gane sawa etano kare tukwebaza mkwanu kwa feo na usinzi lukumango utuliza tukugaba ntojango kubana fawa sinzi mtalawa mayanja ngamuli ku www.radiosapiensia.com bana fetu watumide konyo mwebale nyo mwebale dala kubeda ko bagobeda kabinga wakati kisim bana fetu wale nyo wale dala ate program hizi chajia masa utunja kubaneka kensa na yajia kujia binje bigendo kubeda ukali muna fetu kwa matugo kakumili kuledu ye Kereziya ebintu kwa nguire obulambu kwa nguire olono ensina yo kwa nguire mungiri emu oba endala mkulu
1: sebo
0: tuwayi mwile banansi
1: uh-huh.
0: Noti musamfu tano tano ana chana musatu musamfu musatu noti musamfu tano tano ana chana musatu musamfu musatu neni noti musamfu munana nya noti musamfu munana nya ana mwenda na musatu noti bili noti musamfu munana nya ana mwenda ana musatu noti bili kuita olono fentuwa yamu wano WhatsApp ya fe eliku noti musamfu tano tano ana chana musatu musamfu musatu boita au tuwa kugambie orugero oti bugu bugu hey
1: doge nzo kuwa anula sebo
0: ine atene buyendu anula era
1: nzo kuwa gamida
0: eru nzo kuwa gamida kubanga banji tiba iso ya kuruwa lachi kurumba la yukali katulabate aba isebu yibuno tubenga tuwa yamu katuna genda mutokia ngongenu munafwe
2: ala sebo
0: wanji banange nga tuongere kudobozi munnaffe nange nesi yukuliza munnange honani banaffe
2: ono nasaka wane sambia
0: nasaka ensambia iye nyabu munnange ne webali kubeera ku ekika ky'omutima ne sabi ya tuyinza okyogerako kale tweyanza nyako
2: essimu ya mwami Kizito oyo
0: ekizito ekala ajja kugibawo ekale nyako tweyanziza agabye nti essimu ya mwami Kizito ifuna tutya
1: yajibawa kubanga ebanga nkuluze tambua nayo tajibawa
0: kale katulabe ona gambie ona uliza achi atavyo kaisi wano mkutu na gamba anti hada mulugero na ganti bugu bugu simu lilo seka mate muzamiru lugeye kachiri abada jirida katulabe ona ise wanawelezo wakabwe nga wa WhatsApp niwa gamba kwenye mfa kubama simfa WhatsApp mbule kata yo mwatu sura mguluka kale katulabe yo na gamba chi
3: Radio Sapiensia Inkuluze mwivalo kuweleza vanange program kanyumiza mwivalo kujiu kutubele lao ni mtu manjisa betuta manji nafi atene tuwe manjisa abata manji nga tupasode kuuliliza tuyanze ege nze anko chalani ibibuzo vyo nagama ni nabi ndi vyo kubuza mogola kubu mogozi kati mbuza pasoke mbuze nguwabuzito lieri nyalio nadoli nyalio chiechalo jovera nguwabuzito sikita gira atenze buzi wenye na banyi na lugambo njagala nyo kumanya echela mbuza kambuze ibibuzo vistatu abasinga tumanye ekigambo ensuga chichi naye nsuggalu ekyo nze nange sikimanyi ese ebisinga tubeera nnyo mu lumbe mu kufiirwa ng'ekigambo ekivuga wonna nga kitalo banange nga kitalo naye ekigambo kitalo kyava ku ki era lwaki kyatumibwa kitalo kyeki tumanyi bumanya kitalo nga kitalo ekisembayo oluyita lw'amannyo wenu gundi ndonoro tuliko tisirwa manye wenu oluchi neyanziza neyanzike anko chalani tumirako mama wange Rose Mebaita na chiunga na mandu walubuto bila seka nyanyi mwagala nyo
0: Ango chani sebo tuweyanza hiki. Kareka sakati kwa hatu. Munafi.
2: Edo.
0: Wanji.
2: Na wamu shiza shiza.
0: Nafi rujo munangi.
2: Eriki anze seremba mzikuru waka kete mbali.
0: Iji sebo mwami seremba.
2: Mwebali tuweleza wanaki.
0: Mwebali kuuliliza.
2: Ni mkama bakomu zao hivali bakomu yao.
0: Afi tuli munangi wamu kama akuma.
2: Amina.
0: Iji sebo.
2: Iri gevaru seta.
0: Hmm.
2: Ee katwele ku mama jaka ba uri bizanya ali mu tebe yo.
0: Na nedo lugero soko lumale yo.
2: Gogogogo simuliro.
0: Awo koma. Tiruwe di.
2: Mama jaki mutume de ko nyene familia na rongi tabu.
0: Kare se butu yanzi. Kare. Twasho gedde ko ntugabati. Olugero lwangu nyo.
1: Yeso.
0: Na ya teruzibu nyo.
1: Yibu nyo.
0: Aono. Kitugamba nti byoyogera obimanyi yusukira lugero luko bya mukoga lozo lumazeyo ye walabanga nga bakugenda kusomereyo nibaku eneri kunukira le baganti tokutira ko lugero no lukomya mukuru no ganaifu deyo nganze nchikoze echi
1: nchikubi
0: nda kuza okita kuchikuba tinje je nchikubi oge kudaga ubonde wa kitundu
1: ga yi nyo che chikubi
0: ngache ngache kale kanaba ise wano ate ye atugamba chi Naitu wa ye munae. Munafi. Uwebale kubei lako. Utukoze bubi. Utukoze bubi. Tugira kubira kutufayo. Mahanga yukone yosie ntufu. Kujano duka budu sivotio. Sebu. Soko demu kubibu zao.
1: Kubuzo vienji na yendo utangaku damu nga bibiri. Kakati yebi ni bisindi kukunua ujia.
0: Hei.
1: Mwene songa yobudi. Abuzi zangu abuzi tongo abuzi tongo nyari yange. Eri nyeri nno yali yajjajjange.
0: Hey.
1: Eri nyali bbule.
0: Bali
1: mpa buwi naye mange yanyumiza. Nangamba nti mukusoka eri nyero basoka nabati

0: Kogwe nti erinnya lyange
1: nekakati
0: temulitwala mutyo
1: kati okusoma kuwedde yani agenda okunjeeya
0: mpa erinnya lyange wano
1: naye nga ngwabuzito ngwabuzito guba muti gwayita entaseesa gwamuti nga mugumu ekyo ekimaliriza ayogedde ku
0: nsuggalu
1: ensugga ezo bazimanya naye ensuggalu zensugga ez'omukibira ezo nezewaka zosanze munimi zona munimiro
0: jetuyite ensugga
1: ensugga zanokawa zikawanya ezo ensuggalu
0: ez'omukibira
1: esebo kati ebigambo bino ebyamanyi olina ekitango akirize mbikwateko wiiki
0: sabbiiti ejja olw'ensonga yakadde
1: wabiwanvuko
0: biwanvuko kale sabbiiti ejja omukulu beerako ate ensonga zijja kukwanguyira ng'ebigambo biddibwamu byebiku bye tunaasookerako ndowooza okusobola okuba nga ate tubimulungula
1: bulungitufuneyo
0: omuwalo tuka tugende mu kitabo munnaffe webale kubeerako ye ssebo mwami Saalongo naye nno Saalongo taba na mwami asigala Saalongo ye ssebo essanja lukoma awo ye ssebo
2: mwogedde ku busujja ekijja kyebusujja akati tulinawo nekambuku ekibambugu kikyabambogo
0: wangi
2: ekyekambugu mukala ekambugu tulinanyetugerako nekyawa lusimbiwa nebakka tulinanye wano naye nga bonaabanembatumisenge
0: kale munnaffe kale Abulakimu Masuliita ye naagezezzaako naye naakoma mu kkubo naye naakunukkira kale tetulina nnyo kadde ndoza olugero tulumaleyo obanye ebisoko ekisoko kyo tukimaleyo lumu tugende nti bugubugu si muliro
1: essanja terigisa mmere
0: nga
1: wofumbira tomwagala
0: wofumbira tomwagala bugubugu si muliro essanja terigisa mmere nga gwofumbira tomwagala kituufu
1: omuntuukamu yadde nga bajefe balugera nebokyusamu ennukuta emu
0: kitegeeza nti oba ofumbira gwoyagala ssebo nessanja olifumbisa emmere nejja olo nno n'ogabulira oyo gwokola ki otetenkanya mu mbeera eyo nti bugubugu si muliro nga gwofumbirabugubugu si muliro sanja tegisa mmere nga gwofumbira tomwagala kale awo nyini otugenda okutandikira ate mu kitabo kyaffe kiri tokiya ngongento
1: kakati tutuuse mukanyumiro kaffe kano kebayita kitonto gumbya nnyonyi akumba byogolimi ngendo bwetusomera obutale byenjawo mu bitu kyaffe olulimi oluganda era nga katabo akandi mu ttaano kekatokiya ngongento akawandiikibwa omusomesa Robert Gye Mukasa munnange dimansi eri twali twanze ku ssuula ey'ekumi n'omusanvu egamba nti ttendo mwe twalabira nga tokiya lwali bakazaako erya tooki akoma okuva emitala w'amayanja erijja lyagenza okusoma omugobe yamuleeta alyoka amunyumiza ebyali bifa mu ggwanga baamuwa ennyumba y'omulima amakula naye yasalawo yezimbira eyiye aleme kukaddiira munju munju za mirimu
0: ku mulimu kubanga kasitokaddiiramukayana
1: ng'omuntu omu yakayana eyo
0: nti bamuzimbira enju
1: nti bamuweeyo omulimu
0: ei
1: ng'ate y'omu kuwali basobola okufuna sente nnyingi mu ggwanga erimu eyo mu bugwanjuba bwa afirika naye bwamala okufa mukazi we nakalanira ennyumba
0: bagituwe
1: ey'omulimu
0: kale olabye
1: naye nga gy'omu kubadde ku mwanya okufuna sente epitiri mu gavumenti kati twaleka tokiya asiibudde enju y'omulimu ate agende mu yiye ey'obwebange kati awe tugenda okutandikira
0: okutandikirae kale katono nnyo nyambakkirize malo okuterezaako wano ekyuma kino kimpe ekyeneetaaga olono embozi kwa nje.

0: Mutwekwa sekatonda, era tunywerere mukukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
1: Mary Batanga agamba nti oli matameru mu ntenzirugavu awone wabeeredde wanangaye ntiwebalenya kayimba ka Mary Bata. You've made my day.
2: Okuva ku mmanda okutuusa ku lwokutaano sawa nyiso okumaky okutuusa ku ssawa mukaga ez'omutuntu
1: numbi abaaso eno mbaagala nnyo kubanza kennyini ndi wase naye ekintu kigenze wala bantu mmwe mutandise okuyitawo bwe muyeeya bannammwe muyeeye mukome ekikopo yes fena twakirabye nga mwakitutte. Thank you very much and congratulations. Waliwo abavuddeho kati oli yayeeyesa munne gye byasembedde ng'omwasse munne.
2: Tosubwa ebikwata ku mbeera z'abantu mu bulamu obwa bulijjo. Omuzigi omuteeketeeka obulungi ne Nannyondo Lidian ku 9 tonyize nnyafama Radio Sapiensia. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Tunaalyamu eyidde bw'etyo bulijjo nga erumye mu ffumbi. Bulijjo bw'olaba Ssenkulu Mmandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako. Omanya bumanya nti agenda okwakkalabya mirimu gye. Omutaka nsi kizitongwa buzito nze ntandise okukunsa olubimbi. Kati olwaliro ndese ekigambo okulomba. Edda abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka. Naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka w'eyise okusobola okulamba ekkubo. Tukiyita okulomba.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa. Ebirango byayita ku Radio Sapiensia nti mujje mwewandiise mu kabbiikano ka Katikirisimu 2026. Mwawulira omulanga era mwana wattu ne mujja. Abibaka baali bangi era nga n'essuubi ly'okuwangula libali mu 9 gye byaggweera nga bavumbedde. Ne bakkiriza nti ku mulundi guno baalinnya y'amagye. Naye abaali 10 ne bayitako. Namba abaatuka ku finals za kabbiikano ka Katikirisimu 2026 era be bano: Sekate Fred wa St Kizito Boys Parish, Mugiro Paulo ava Nadangira Parish, Isiwanyana Richard ava St Kizito Boys Parish, Muwonge Richard ava ku St Agnes Kibuye Makindye, kuno bali ku Dembe Joseph Nakabala ava St Kizito Boys Parish. Be balindiriddwa tusale waani yaani ngenakusomesa 2 Juni 2026 ku St Pius Masaja Parish. Wanaabira okufundikira kabbiikano ka Katikirisimu Kisimu 2026. Yigirize vanjiri nga bonyumirwa n'okuwangula ebirabo.
4: Radio Sapiensia 9.4 FM. Radio Sapiensia inkuruza y'amagezi, ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo.
5: Webale kwekumira ku radio y'ekereziya 9.4 FM Radio Sapiensia kuliza magezi asuli muziki na ya misanyo amanya na doboso mulongo katowe ndi ate ino mkuru kito Petro Ngobuzito na ye wali tandikide au wetu akoma kitabo
6: Tokia Tokia musula negamba ante tendo
5: Mwetuli tendo
6: omukulu akomyo kufye bulaya katwabe ne wankubadde enju gali matiribona. Toki yesanyu ya mwesamba kubanga obuwulu nabo bwamusuzanga nga kubwakedde empulira waga bwakedde empulira geemaggwa agabeera kuguli omuti ogw'ekikindukindu kati musajja watu yasulanga kunadde nga lumonde mu kikata olw'okusula obwappeke mu nnyumba ennungi nga ki kyeyava asuuliza enkesi atera afuna omufumbi w'ettooke anti munnanga abayita babiri bejjukanya bagamba enviiri zikubuulira engo. Lumu yali ava ku mulimu n'asinkana mwana muwala omulungi kaalaala yali mumyufu ng'endeku ng'alina ensingo ya biseera ku nsingo nsingo biseera netunayo munnaffe magezi ntaka ekibiina ekigatta abawuliriza b'olulimi Oluganda waliko bakazaako jjajja biseera ayekuba ali bawuliriza mweyaa okuwuliza amagezi ntake
5: Tegeza na owe wange mutume nsingo bisera.
6: Walwao na okulu wao. Walwao na okulu wao.
5: Singo bisera wange mkutumide.
6: Tena ngesera wange ujari yeyo.
5: Hey.
6: Mutumide.
5: Hey.
6: Ewa lukuliza.
5: We wao.
6: Nakati. Katwe yongere yo.
5: Yes sir.
6: Umunyumi atugambe bwati. Inti. Adwami enti kusingo oku kwali kwetondeseko omuntu ogwe kigero okwali akayindo akalalo ebimu ejinyuma okulaba okosako amasa amanene agali galigita obuligisi gatigati ate agajiranga negatangalijange munyenye
5: ama
6: uno mukazi gali munungu ose ayita ba balondo. Mwende jane nyumi za abantu wati wagamba omuntu omuntu omukazi omungi londo ndija ne bagamba londo kyeki elimu edda bisasika mujja kwewunya olimi oluganda we musiba mwogera
5: kale yali mulungi munnange kubanga
6: mungi
5: kati we omutunuulira ku nsingo kwali kwetondekiseeko
6: katonda
5: omutwe ogw'ekigero
6: katonda atonda abantu be
5: okwali akayinda akalaalo emuginyuma okulaba gukosaka amaasa amanene
6: atonda
5: agali gali gitobuli gisigati
6: odako lumu mulongo waina ko muwala nga yesente bwafu wazambogo iyo ku sete kwa saba sajja enyeye kandireke na ye mwana mwana liya chajali wana lunji we sete ndekele iyo na imi yako na lumu kukula sao katonyi mianyu miamu mengo neka tono abantu wako kwa kisite tulo mwana mwana
5: nga maso gati
6: na daba sajja tawa boda boda ngoliye ne byavuga bivako ne yewunya mwana kutoka ndaka kalinga ndo hoyo mwana izo kweta na akabenje
5: aje kuleta akabenje
6: awete gulove kukubo
5: ke wete gule mwana
6: wangu izo kweta emita wana na wanga abantu na daba mwambala mpale nga basajja batu
5: ebo mulabo mugamba mutumide nnyo
6: jali yeyo mwita jowani kani yeke nyalimu kani yesi galize na jali awe yako kumukutu wa uli lisa
5: jowa kutumide
6: ila yomu kwa memba awe chibila chiche gambe chaba uiza wa uganda chiti wa magazi intact
5: chahono
6: kwebali akati atugende mumaso
5: yesebo
6: omunumi atugabye wati ambayo tunyumizu wa mwana mwana yomu unje nyo matugabye enti mwana mwana ono ya hita tambula wabu langaseya buseyeya ngalingali ato
5: ngaseyeya
6: aseya buseyeya
5: mwana tungaye kwa kungaye kwa kumwana mwalo omuzibu katika usangu mtu aseyeya katasha atambula ngakirikeri ato kunyanja kumazi tuko kutiamu
6: toki ya mutabani wangu litina ugo jiki ya ulonji mwani ya gamba bugaminti enindi liza ya meza semitego mwana mwalo ono tunabulonda
5: naga wano wa fila mloge
6: ha ni mwono atasi ya abbe chine mwite mwumulanga sanga mnyumba aswa mbwa peke katonda usanga mga budi
5: yono mwana mwala kwenda pa wano
6: wila mkwanga kamulika aloza
5: badnange
6: o msaji ya wani ya katabo kano
5: kazi tulikukumulele tu
6: ya sige kifana njivama
5: mbade ngendo kusige katusige kifana nye
6: kare kubachukube
5: kakati bobo tunungulida
6: esebo
5: enviri zenzo kakayindo wakai kachiraro
6: chama zima
5: emi makulika kaseko checho
6: mwana mwala
5: aine ngeri yako zemu yenga lorizo zilaba emi kono
6: zaba na abana bakampasa neja wazo wali mudu unji
5: olaba ya musige chifara ya mfana nyati hatu ya mula wako ubu nabi
6: nenye mkwane wa emu gerezi wangu litina ya liyamu suwayo ya liyamu yungu kubugambu yuma wafana
5: asibye asibye kai
6: awasajyo
5: okobia baso nukula chini
6: kari katu habe toki ya siye toki ya fori
5: ya toki
6: ya imba nga kedebukezi katu habe amangu wako ye kuzamu nti omuwala na ye kwekuta kubigere ya naayimi ya muko
7: Toki ya na gamba anti chinanjo chanchi mizi Buatu na ye chiyama nguo mtuwe na amu gamba anti Nyabu Nisawa kunda gira kubo Kumu wala jana anti Eya gwa sebo Kumu nezi inti nyabu iligenda mumutima guo Ono siya lewe gamba ukupeta leda
8: Toki ya sebo na bugama ati Eila gawa sebo
7: Mutima guo
8: Komule nzinti Nyabo erigenda mutima guo
7: Katu wabe Omu wabu ya tulika naseka Omu nzi nasa na wakuse kupukodio Ya sebo ya kumpi Na atu nuri omu wale nkaliliza Angala gili omusota Uvanyuma ya sechuko we Na mubu uzanti Nyabo Mazima chitao omu bi Wana ageze muko wana mungeri ya nono ya njini. Ono. Toki ya kide mungeri ya nono ya njini.
8: Ali munono.
7: Yonazeku nono. Mwaiso kunyonyo mwana mwana. Chino cha yuguro mwale tama. Era mu bukambwe kwe kubuza toki ya anti. Ya kubako chisele chicho. Tabi ono nye.
8: Toki ya mungezi kizitari ya kule melelua.
7: Katuwabe
8: Otio
7: Ngatana mudamu Omwezi ya unyo kula bantu omwala buya nyiga Atene ye yonge lukwa bikoburu unji
8: Banangi Ha mtu wa musimi Anyiga tana alika buru unjo kujakonga
7: Neda Balu wa bageresa atu wono labo mkazo muru unji Omubala kumachanga ya kazuka Atali motu otu lao
8: Wala muru unji Wala wachari muru unji manya
7: Ila wa muru unji
8: Eka nuna ina kulaba antio, kulaba antio ba nyisa.
7: Yuki ya kumajawa wabata na kuwekuba make up. Kati ya wabamu duunji. Chite gire kanto ya wabamu duunji.
8: Ehe.
7: Newa duwa boku mwono kwe siga diki.
8: Nasoka liga agatako na agatako.
7: Mwono yoko olaba watu.
8: Nga usanga anabi.
7: Kwa kananga kubuza abuziza.
8: Nga usanga pa mchina abilo. Umuita kono gambade no nyagundi.
7: Amazimagali nti omuntu ngu nomu. Nomu sanga kurubimbi. Ewede awa sanga kurubimbi. Nara omuntu no wakabimbi ke. Na kalimiro na gambo no mwana muwala aha tagenda nengenda
8: fafagana nono
7: kiregeza abaje ngali ali na kalimiro ke tanda
8: bakwezigula kana bakwezikula kwesiga
7: na mulaba na gantono kono kwenfira tegeza uyoba oli ku kitufu bato oli ku kya bobi
8: olo mwana mulenza damu chiwano
7: babe uya gambe bwati omukuru toki ya wafu Amugambi enti kwe kumuddamu nti mama nabeerenga ya banze nkweta laba anti yagera nabba emunyenye mu bwengula nazikuwa zubere amaaso go toki ebwe ajabadde naye ndoza ali akusoma byuma byo kalimagezi yasoma n'okuyiga ebigambo ebyokunwenwe kabawala jjana nabe yabiyigira eyo
8: sajja ino obwongo
7: Katuwawe, otoki ya nato ntome vigambo evi kutambi inti. Ye ama sago agale taka bugumu, mumitima jaba ntuwaba jine mpo yomu kwanu. Mumitima jaba wengo gwangi, bulijo wade oga kwesewa. Mukasera kanu, mpuri ya dalanga yota akasana koku macha. Kana kwa ita, akakala sama yanzi katuwabe mumbeja udia no mutima gwange bugumaze okuntegeza nti gwe nabachala wagu gwegubadde gunonya
8: banange mwabagamba ndi mumusimanya mpulira nti yo kinda chanemeso okuwasa sina bigambo bya kugamba mchala gwengenda kuwasa
7: uyo mkulu abisengese
8: tetoki yauna abawadde
7: Omukulu bandi muwadde n'obugalo ono omuwandisi wa katabo kano omusomesa omutendeke Robert G. Mukasa kubanga ebigambo wuya abitaddewo atugambye tindowooza n'ensi zikutya ye maama ziribaza okwemunkolerako kwaka akasusu nsonyiwa okufukumula namungi w'ebigambo bino byonna naye gondeetedde obuzibu anti endabikayo enkutudde ebiziyiza by'obwongo Kaya nolimi kwe kubulu akasiba. Nze mama, kama kwe tumeja tendo, kubangu uliwa tendo ilangu tenda. olabe wave linya lye sura
8: esura
7: yitibwa tendo amwade ne linya
8: pulira
7: ebya bana abitegeera oluvannyuma ne amwade
8: amwade
7: omusajja oyo mugezi
8: oshaka kafero ya yali amutuma bisirikirwa
7: bisirikirwa
8: n'omwana omuzungu wa mayamu
7: omutuma
8: omutuma biri mumaaso
7: olabe abasajja abakugu mu litulica afuna n'erinnya mu bwangu awo
8: nagati n'erinnya nkwadde lyabiri mu maaso erina kusaana
7: kale teebeeza engeri gy'otumamu omuzungu n'omutuma erinnya ngaate lya kiganda nnyo
8: biri mu maaso
7: awo mulemirembe ne bakwata bamutaataganya bebanamwemesa
8: okumuawo
7: mulemirembe omugenzi Paulo Kafeero kubanga omunywa atugambye bw'ati nti otokiya n'abuuza ttendo nti
8: otyo
7: nnyabo wasoma obusawo koli nti lwaki kotokiya nti endwadde zonna ezibadde zinnuma okusingira ddala gye bayita mukwano sikyaziwulira omusajja alina ebigambo naye ebigambo bigambo mwana muwala mu musangi zino tayinza ate okulowooza nti wabikozesa ettembo
8: agamba envubuka teribanga lifuna obuzibu
7: aliyinzaokuzaanaabaaliko ekizibu kubanga sina kya bujjo nti abasajja batera okwoga ebigambo ebingi
8: kituufu
7: abasajja batekola ebigambo bingi bigambo bitono nnyo yala kugamba ensonga ye gwe n'omunoonya ebigambo bibiri naye nga byebyo birimu eggumba aga nti omuwala bwe yalabanga omulenzi kazanyirizi yennyini n'amusuunyaako nti sebo sijja kukukkiriza kunjogerera bigambo bya ngeri eyo wano mu luguudo nakuvuma kitange bwotyo nga buli muyise awulira n'olwekyo nkusaba tutuuleko wansi wali mu ttiriri olyoke onvume oba oyogere n'ebirala byonna osanga naafunamu byenkwanukula
8: awo tokiya no yali atambuddeko
7: tokiya muwe buwingalo
8: tokiya asenvudde
7: naye n'omwero kuba waliwokaka yakkiriza n'asooka natta ku bigere nze kyampa essuubi
8: omuntu nayinza okutta
7: okutta olusi ku bigere asooka awulirize
8: bulijjo tuyita abantu awo ne batta ku bigere nga nti owange ennyabo natta ku bigere n'omugaa nze mbuuza kanti nzira ntebe nkwatawa
7: naye waliwo
8: kati akwata wano
7: waliwo omusumba omu w'erinnya yagenda n'agamba yayogera aga nti oyinza okuyita ebikazi ebibi bibi olukiyita ekikuvuma naye nga nabisobe badde oliko wadde oli ku nsonga ndala nnyo kaakati naye baba abalungi tebatera kuvuma kubajjuka aba yabimanyiira nga waliwo bangi atera okumuyita
8: bamuyita
7: onoovuma abantu onookomawa
8: aye gwe sebo nooli wano otukabirira abasajja bambula akuyita gwovuma
7: gwovuma lwaki tebaabule
8: banyira kubula bubuzi era bumanya nti oyisa weetyo bootyo totukooya awo nibakooya ne katonda bakeera mu masinzizo
7: ate aba ali awo omuntu omutuufu n'ajja nga tokiya aye n'avuma
8: muvume ate bw'avaayo
7: naddeyo musinzizo n'asinza
8: aye n'asangayo olusi lwayita omusajja wa katonda namugamba nti singaawo yakuloga naye nga gogoba abasajja
7: abasajja gogoba
8: yatembwa ate bakuloga nalyoka agenda ne babba oyo
7: olumu nabubaako olw'ekigere mu lukuŋŋaano lumu naye mwana muwala bwatuuka kusaba bino ebyokwogera ennyo agaokoya nga asaba aga bufumbo butukuvu kati ne ŋŋamba wawe essajja nga nayo lisangiddwa liba telironze
8: kyapa
7: atugende mu maaso baba awo tokiya alabika nga
8: asenvudetokiya
7: mundaye yagamba bugambi nti osindisa asitamye bwe batyo baatuula mu tti ne bakisimba nekiroka we bayawukanira nga bombi bamaze okukakasa nti kabiri nagettendo ye yali olubirizi lwalwogamata tokiya olwali lwabula
8: toki kabiri nage akkiriza
7: kati kabiri nage nakinyonyolako dda aba muntu alina akabiri akalungi ennyo akasobola kunyegwa yita kabiri nage Sone saba sada kabaka. Kabaka hali kabaka suno woku bili. Abaganda ba mtu makabili nage. Kubanga mbunu njibwe. Yali musajja mulungi nnyo.
8: Yasukurumye.
7: Nga amasa yaga na masu agasinga na gono mwa gadeba wana. Aga kabaka suna. Woku bili oyu yali musajja mulungi nnyo mchukula. Kibaba abaganda ba mtu mea. Hili ya kabili nage. Na uja kono mwini mbiyo munga agamba kabili nage wange. Nategeanti. Afadja bati kwa Uganda.
8: Azudu olubirizi.
7: Uwayu wabu la uzudu. Omunimi atugambye bwati.
8: Otyo.
7: Era lwe yali amaza akabanga nga awenja obusene yali aluzudde. Tokiye yaddayo ewuwe ng'emmeeme ye ekuba ejjebe. Era omwana muwala ono ng'amulidde obwongo. Okuba ejjebe yaddayo ng'emmeeme ye musanyufu.
8: Asanyuse.
7: Okuba ejjebe. Okuva olwo abaana bano bombi baayagalana n'abalabi ne banyumirwa.
8: Wamma ggwe.
7: Ziki yagamba nti kankwagaye ne Katonda gyali. Anewunye.
8: Kyomwana yagadde munne. N'amagezi yakola
7: ne gamuggwamu. Omanyi nti waliwo abantu abaagalana. Tuli mukuteekateeka omukola embaga ya munywanyi wange Ssaalongo ne Nnaalongo Ddamulira. Era enkiiko zituwa ku Sande maka gaba wejjandira ku ssaawa 10. Era nkuwuula abantu bonna bagende babeye mu nkiiko ezo n'okuwagira. Naye abakulu bali bamansu mu kutongoza obutongoza wali kwegamba mu kutongoza enkiiko zaabwe. Bamansu ya abantu ebipajjo by'omukwano. N'abaali baguba abakazi ne bagaka katuyetu n'abakazi
8: tubayigge bakomewo bakazi
7: bakomewo bafumbe
8: nkiraba
7: kati katugende mu maaso tebali bawuliriza mwe bawuliriza Ssaalongo ne Nnaalongo Ddamulira kwebali obubaka baabumpereza dda kati katugende mu maaso bwetuli batugambye nti bwe baatuukanga ku mirimu gyabwe baasookanga kubuuzaganyizaawo ku busimu buno buli wendi nkufuna toki yabwe yamala nga okugamba munne nti nkwagala kukutuuka buyiso butadda mu ssasa teero n'amuddamu nti oli kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu nanaavuya ekiganda ennyumidde
8: anange Katonda wange
7: naavuya ennono
8: nkwagala
7: nze nkutte
8: omuga buyiso butadda mu ssasa kana mugamba
9: kyokka mukwano
8: kati awo kati nno ndaba oli asekamu
7: kasonsoma yange yiggwa yettovu
9: nagaja kaggwe tena
8: ani yamuyitanga
7: yamuyitanga toki
8: etoki
7: yalisalanakwanakuta toki
8: ekituufu yamuyitanga toki
9: kyokka ggwe toki oli kasonsoma yange yiggwa yettovu
7: esebo katugende mu maaso omulimi atugambye bw'ati bano beeyagadde balinga majangwa ne Nnakirijja
8: beekuba ebitole byaki
7: ebipajjo by'omukwa
8: emirimu olwo gikola ki
7: emirimu gijja kugenda
8: bukwakku
7: abantu abamu gye baakolera omukwano bagamba baagala kubeera bokka waliyo abantu abanyumirwa ate bo obunyumirwa omulimi atugambye bw'ati nti nga bapepeereza akabanga toki yasaba ttendo ajje babeere nga bombi mu matiribona g'enju ye naye ttendo yakomba kwerima n'agamba tokiya nti ebya naguza akasaka kange yange onfumbire teyabiriiko ebyokusiba ku matu yabigaana ng'omuwala yakuzibwa yamugamba bw'ati omuwala yabikkulira munne n'ekyama nti bakadde be baali bakambwe nnyo ate era ne bamala bakiwulira nti mulaba waabwe yali yeefumbizza mu ngeri eyo yakawundo kakubya eddirisa kandimujjuutuka mbwe ate era ne ssengaawe eyamuula yali Nnalwali omukwano nga bwe guli obutiko toke yasalawo ebintu abikwata empola anti ebbugubbugu si muliro wawula byedda bwe nti essuula n'embeera nga ndiwunzisa essuula eyo ey'17 egamba nti ttendo mwana muwala ow'ettendo tumulabye
8: ttendo omuwala omubalagavu muwala kaalaala
7: amwe wangu yide chwe te
8: ngana toki ya simba yuwa mba yuwa ya lieri
7: mba yuwa ne baba ya ndi obo ono mamwe za toki ya ngongi
8: ne baba yuwa tiyali mutono
7: amwe wangu yide
8: tiyali mutene wa daka tono
7: kucha ina kadi
8: kucha ina kaneka kati
7: eseo
8: kastoka tuje uno ubaka
7: eseo
8: tugereka wa chitunze gomba tuingize ku simbi oluvanyuma
7: eseo
8: ayo tukomeo tugere maso nekitabo chafe toki ya ngongento esura yetu fundikide tujise tendo mwana mulenzi asinkanye mwana muwala tendo batandise okupepeya erona agamba mwana munneti owange lwaki tojja nobera matiribo na genju eno tuwangala mbabiri mina mugamba anti ntai mpozi ngoma ze kuita mbakadde abakadde bange bakambazibu
7: nge
8: nkole ntufu we babadde yangu olaba bakadde onange no najjewo kale katumala okukula ku msimbi
10: nja kudda nzikati z'ensonga eno nga mpulidde kipamba kule
11: ndabirwamu mirror
12: bache batanso nakolayo no buyimba kwa fe Mary Batanga gambanti oli matameru muntenziru gavu awone waberede bananga intwe balenyaka imba ka Mary Batta you've made my day
11: ufo kumando kutusa ku lokutano sawa nyizo kumacho kutusa kusawa mukagezo mututu
12: nombi abase no mbagala nyo kumaza kenyini ndi wase meye chintu chigenze wala bantu mutandiso kuyita wo bumuye yabanna mumuyeye mukome chikopo yes Fena tuwa achida vienga mwa chitute. Thank you very much. And congratulations. Waliwa wavude huo. Kati olia yeye samu nne. Jebya asembe bingo mwa samu nne.
11: Tosuwebi kuwata kumbeda zaba tumugulamu wabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulu unji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenye katonyize nyafama. Radio Sapiensi.
13: Lero ngena kuzo omwezi nya omwezi ogwo mukaga nyafe ekerezia atuwo mutukirivu Francis Caracciolo omusaseredoti omuyitale Francis yazali wanatumibwa Asanio Pisquizio mu mwaka gwa 1563 era yazalibwa mu makaga ekikungu ono yalwala obulwadde bw'obugenge ku myaka gye egy'obuvubuka era n'asuubiza Katonda okumuweereza obulamu bwe bwonna singa aba awonye obulwadde buno Katonda yamuyamba n'awona era n'agenda mu busaseredoti era na funeirinya ilia Francis. Mumuaka gwa 1588 Francis yomu kubata andikao echiwina chavana dini echa minor clerks regular wamune Father Yohana Augustine Adorno. Francis yeyalise nkuluwe echiwina chino eyasoki radala. Francis yeyagalanga nyo ukalistia nukusinze saka la mentu era yamalo obulamu wenga ayamba abavu na abaradde. Francis yafange na kuzo mwezi nyo mwezi ogomu kaga mumuaka gwa 1588 ku miaka 45 mu Agnon ekyayitale era yafiira mu lugendo ng'agenda okutongoza ennyumba y'abanaddiini empya kigambibwa nti ebigambo bye yasembayo okwogera byali bigamba nti tugende tugende mu ggulu ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1769 Papa Clementi ow'14 yamulangirira mu lubu lw'abeesiimi ate Papa Pius ow'omusanvu n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1817 omutuukirivu Francis yawolereza abafumbi b'omu Naples ne Italy. Era olwaleero tujjukirirako abatuukirivu Philippos Maldon omusaseredoti omu Italy.
11: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidsa.
3: Tunaalyamu eyidde bwetyo bulijjo nga erumye mufumbi bulijjo bw'olaba ssenkulu mmandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako omanya bumanya tyagenda kukakabya mirimu gye omutaka nzikizitongwa buzito nze ntandise okukunsa olubimbi kati olwaliro ndese ekigambo okulomba edda abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka weeyise okusobola okulamba ekkubo yetu kiyita okulomba
11: ebyedda bisasika nga mpawa Davidsa ebirango byayita ku Radio Sapiensia nti mujje mwewandise mu kabiikano kakati kisimu 2026 mwawulira omulanga era mwana watu ne mujja abibaka baali bangi era nga n'essuubi ly'okuwangula liba limu 9
14: nze byakukwera nga bavumbedde
11: ne bakkiriza nti ku mulundi guno baalinnya y'amagye
15: na yaba di gumite neba itako namba batu kakufinals za kabika nukakati kisimu mkumi bili abili mumukaga eirabi ebano sekate Fred uwasanti chizito buwa ise parish mgrupa ulavana dangira parish isiwanya na Richard ya vasanti chizito buwa ise parish muwonge Richard ya vaku St. Agnes chivu ya machi indie kune bali kudembe Joseph na kabala vasanti chizito buwa ise parish bebali nilidotu sare wani yaani ngena kusumeza abili mulumu juni mkumi bili abili mumukaga kusanti payas masaja parish ewana abilo kufundi kila kabinka nukakati kisimu mkumi bili abili mumukaga jikirize vangiri ngabonyi miru anoku wangule milamu akabinka nukakati kisimu mkumi bili abili mumukaga kachwa limasafu nyo kumpeo za Radio Sapiensi ayando uzo uwa unda
16: mulangirire mutendereze bino bisangibwa mu ndagaano mpya oba nkadde
17: bisangibwa mu ndagaano nkadde
15: kakati kuloku tanuru nonge na kuzo mwezi tano tosubwaka binka nukaba na vama sumero kusawa kumi na bili zaka ungezi kono uro mkaga nge na kuzo mwezi mkago mwezo go mkago maka mkumi bili ya bili mumukaga kusawa tanu ezo kumachana ingaba binka nyi zigendo kuwele sawa nyanga mwatu usenda kurete kateke nunji abaiza abaitama kugenda kumutenero gudako vava mumasumero gano isante chizito SS na mugongo Uganda Mataza High School Rubaga isante Charles Ruange SS TVD isante Joseph SS Indeba isante Cyprian SS Kuru chaba kade Isanti Denisi Sebu Gwawe SS Gaba Isanti Bruno SS Nabitaro Holy Cross SS Nakawuka Lakeview SS Ntebe Emmanuel College Kazo Ne Pride College SS Mpiji Ujigirize Vangiri Ngabo Nyumiru Anoku Wangule Bilabo
18: Radio Sapiencia Chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Ndi mkuruza ya magazi Ensurio muziki Levye mizanyo
15: Uchanyi mduobu umiwa program

yesobole nyugwe na jekumide kochi ndamu nyakutwenyeze nya Radio Sapienza. Ekiro ekyo nakulayira nga bulijjo kabira katimba kabya mizannyo yenze Padre Ssemago Mbebezi tubeera tubebera ne twentubeti nga bulijjo tubiranga ensonga zonna tuzitambuza. Gulawo akawunti osobola okubeera ng'osiba twentubeti ate era obeere nga owangula ku sayidi eyo. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneeti ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Gende wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, enamba y'essimu. Kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegata ku 22bet ensonga zonna zibirenga zitambula. Ate nawe zabiri mwetandukizibwa kubeera ng'osiba, kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tubeere nga tubebeera bannaye. Asibasiba n'obuvunaanyizibwa tubebeere ne 22bet nga bweyina okubeera ng'etambula. Gwe na gyesinzira okubeera nga owuliriza Radio Sapienza. Agamba atya kiwolunadye bweyogerera ogamba otya bali kubeera ng'owuliriza Radio Sapienza? Bandabire bonna b'oli nabo bagambe bali kubeera nga bawuliriza Radio Sapienza n'okubeera nga batugoberera mu mbeera nga bwetambula. Kale bwetuba tugenda okutambula ekiro eky'olunaku olwaleero, kiro kya nsasa ge. Ttiimu nnyingi ezimu ziri mu mbeera ya kubeera nga bagulwa. Abasaudi bagambye ekimala kimala, bagala kubeera nga bagula ttiimu ya Manchester United emigabo gyabwe. Abasaudi bagambye ekimala kimala, bagala kugula ttiimu ya Manchester United emigabo gyonna gisigaddiyo. Ratcliffe alabika ayagala kubeera nga atunda ttiimu abeere ng'atambuza ku sayidi eyo. Kale nga butambula bwetyo, sooka obeere ng'ogulawo akawunti, obeere ng'osiba 22bet ensonga zonna obeere ng'ozitambuza. Kasita obeera ng'oweza 2.5 okudaagulu, sooka ogulawo akawunti, genda ku kodi genda ku w'ogenda ku intaneeti obeere ng'oteekamu 22bet.ug. Bannaye sooka ogulewo akawunti 22bet. Abasajja bagamba nga tebabebbera abaana, kati tubebbere. Genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneeti ojja kuteekamu 22bet.ug. Webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyigeemu juzamu bye bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, enamba y'essimu. Kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Then ojja kunyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegata ku 22bet ensonga zonna zibirenga zitambula. Tusibe n'abuvunaanyizibwa ate nawe zabiri mwetandukizibwa kubeera ng'osiba, tubeere nga tubebeera mpolampola nga tulina okubeera nga tubebeera. Gwe na gyesinzira okubeera ng'owuliriza Radio Sapienza. Kale bwetuba tugenda okubeera nga tutambula ekiro ky'olunaku olwaleero, bingi ebitambudde ku sayidi y'ebyemizannyo byetugenda okubeera nga tuyitamu. Nkugambye ku ttiimu ya Manchester United, Abasaudi baagala kubeera nga batwala omulimo. Then n'ebirala, maklabu zinga Arsenal gasunga ku basambi ab'enjawulo. By the way, clubs ezisinga zaagala kugula basambi nga tebanagenda mu World Cup. Kati kitegeeza teams ezibadde ziri gumite ezisibyewo n'ezisawo akabaawo essaawa yonna abasajja bali mu kubeera nga bajja babiri nga batambuza ensonga. Teams eteddewo akabaawo kagenda kutuka. Ttiimu zaagala kubeera nga zigula abasambi nga tebanagenda mu World Cup. By the way, no ttiimu zezisinga tuvolaba n'ezimu zaagala okugoba abatendesi zibagubye nga bukyali.
nezaga lo guba batende siziba gubinga buchari ani slow test gazi za mulimo ku Liverpool kati chikula ganti chila bika ama clubs kakala kubira nga gese tinga kubira nga

0: aweredde omulimu ku timu ya Liverpool ekyo kyakanga kiwedde kyabikanga kiwedde Ariola abasajja bagambye ekimala kimala yabeera nga bamuwa omulimu kati nga tambula ngenda kubeera nga nkuyitira mu clubs ezaagala okubeera nga zinsonjula abasambi ab'enjawulo then n'engeri gye zeeyisizaamu oba gye zeeyisaamu mu katale kano tubeere nga tutambula mpulampula kale nga watanafuna mipiira ogenda ku kodi ombebezi n'obeera ng'ofuna ku mipiira n'ogenda ku 22 bet n'obeera ng'osiba kasitonyigasita 2176 oyita ku kodi eyo ojja kunyigasita 2176 bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabirimwetandukizibwa kupeera ng'osiba banaye nga sinatandika wano okusumulula olwo omwana ngamba olwo omutendesi wa tiimu ya abadde omutendesi wa tiimu ya Bournemouth omubebezi Liverpool emutegudde musooke mukakkane tubeere nga tutambula mpolampola genda ku kodi obeere ngaofuna alebali gyentaddeyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabiri mu etandukizibwa kubeera ng'osiba kusita 2176 ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 2176 eyo kodi kw'olina okubeera ng'oyita okubeera ng'ofuna emipiira ate nawe sabiri mu etandukizibwa kubeera ng'osiba ate nawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tubebbere kusita 2176 ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 2176 tubebbere banaye tubebbere njagala kujja maaso awo mbabuulire ebitambula ku kulabu zammwe ez'enjawulo mangi agatambula genda kubeera nga gayitamu so kubeere ng'ofuna ku mipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabirimu etandukizibwa kupeera ng'osiba kusita 2176 tuyitaawo ojja kunyiga sita 2176 bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabirimu etandukizibwa kupeera ng'osiba tubebbere waliwo omwana ngambye omubebezi leero tuyise ku lugwanyi sooka okakkane tugenda kubeera nga tujja tubeere nga tuyitawawo mpolampola emipiira nga bwegitambudde ate era buli kimu nga bwekitambudde ojja kubeera ng'okifuna mu mbeera nga bwerina okubeera ng'etambula kale genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe sabirimu etandukizibwa kubeera ng'osiba tubebbere kusita 2176 tujjeyo kati kusita 2176 tubeere nga tutambula tunawe sabiri mwetandukizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kale yesaawa ey'okubeera nga tubebbera bebera n'obebezi tubebbere kasitobeera nga oli gumite tugende ku 22 bet obeere ng'ofuna ku mipiira ate nawe sabirimu etandukizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ojja kunyiga sita 2176 tubebbereraawo sita 2176 tubeere nga tubebbera mpolampola kasitobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'owe sabirimu etaano n'okudda waggulu tubeere nga tutambula tujjeyo kati nkugambye ejjayo ale ebbali genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabirimu etaano n'okudda kubeera ng'osiba kusita 2176 yitaawo tubeere nga tutambula ojja kunyiga sita 2176 katono nnyo kanzije tubeere nga tubebbera n'omubebezi
1: enkuluze y'amagezi n'ebyemizannyo ffekyenda mu nyaka

Oye, suwole nyugwe na jekumide kuchi na mbunya kutu nisenya Radio Sapientia. Ziri, abiri musatu wezakati ya kusawa mkago uwejiro, ichiwona kuruwa ero. Ngabuli jetu chatambla na katimba, akibia mizanyo, oline padi seruma gombebez, tuchabe bila ne 22 bet, ngabuli tambla. Gula account ya suwole kupila ngu 22 bet, atera oberengu wangula akasimbi. Chiangu nyo kupila ngu gula account, gina msimu yo, wogenda ku internet. Uja kuteka 22bet.uk website ya fe ya kupira ngejao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game juzambi wa kusavo kuri amanyago nini namba yo e namba yi sim kati wali awagenda promo code uja kupira ngotekao akatimba awagenda promo code uja kupira ngotekao akatimba then nyiga mchigambo register ya kupira nga wegata kutu 22bet nsonga zona zibirenga zitambula tanaweza vili mwete antu kuziba kupira ngu siba chukana wa siba bera ngu siba nubuvunanyi ziba asiba bera ngu siba nubuvunanyi ziba nsonga zona zibirenga zitambula kusaidieyo kakati bomalo kupira ngu gula account gira kukodi ya fenga ulijo ogende obirengo nyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash uja kupira ngu ita uja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tubebereba na yegwe unakola jo na bawadde alebadi nejiteka yo nebiranga tuwadde sente ntade alebadi ndala kudoka tigero birengo ofuna alebadi yo gira kutuntu beti birengo siba kasito birengo sibisa bunanyi siba ngweza biri mweta no kudaguru kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itao ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash. Tubebere. Kusita viviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kugambie. Jayo alibari jenta deyo. Unakura jion tadeyo alibari nebele angati wade sente. Gina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba na vunanyi siba. Atanaweza viri mweta ntokizi wa kupira ngo siba. Tubebere kusita viviri kuna msambu. Sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash butu ita au tupiringa tutambula mpula tanaweza vili mweta ndukizwa kupira ngu siba chukana wa siba bera ngu siba na uvunanyi siba tubebere kumwa kodi uberengu pune mpira gana tuntubeti uberengu siba kasobera ngu sibisa uvunanyi siba atira ngoweza vili mweta nukudaguru. Pija kupira nga tutambula ampula. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. By the way, klabu ya Manchester United. Abasajja okuva mu gwanga ya Qatar. Shei Jasim ukuve kata bagala kubira nga bagula timu ya Manchester United emigabe jisigaddeo omanyi United yenu baina emigabe jisingo kubira emingi jabano ba inius let's clip never ne ne bagreza bacha ina emigabo mingi ku timu yenu kakati abalangira we Saudi okuri Sheikh Kasim nabalala bagala kupira nga batwala emigabo ku timu ya Manchester United okupira nga bajiguria dala ebirenga basambira akapira by the way banu bagizako bava Qatar
bagezako nga bavakata nibigana kati bazze bali gumite bagamba twagala kubera nga twala emigabo ya timu ya Manchester United okubera nga timu yetu sambira akapiira. By the way, nga olaba bali abawarabu abatekinga off timu ya PSG ni bano we bazze kati bagamba mwe abalina obuzibu ne timu eno simate wangula simate tunonya sente tulitekamu tezirabika bazze n'omuditi bazze n'omuditi bagala kubera nga timu eno bagigula bagala kubera nga timu eno bagigula ya Manchester United. No, Sheikh Kasim okuve kata aligumite agamba kakati obaba Ineos buli kimba kitunda mu percentage yabwe nja kigula. By the way, timu ya Manchester United eno erudde nnyo mawulira naye nga Bangereza tebagita ekiba kibi nga tebagita kinajjukirwa gye buvuddeko badde baina club abagagga ab'enjawulo n'abe Saudi by the way nga bagala okupira nga bagula ttiimu eno naye abakulu ku United ne bagamba nedda ssebo tetutunda abakulu ne bagamba nedda ssebo tetutunda kakati ono musaudi azali gumite agamba timu ajetaaga kubera nga bawa sente buli kimu kibirenga kitambula nga bekino okubera nga kitambula nolwekyo kusinze kubitambula kiraga nti omulangira we kata agala kubera nga agula timu ya Manchester United abirenga ajitwala imiyo sainamu emigabo bagreza bachainamu emigabo pano bagala kupera nga baji taking over patwali ero era majja balaga bagayina twali bya kusaga amajja balabika bagayina twali bya kusaga kale katuveko bwaka buno katono nyo zije tubirenga ate tuyongereyo n'ensonga zona ngo bizina atambula olunaku lwa hero.

0: And we've gathered.
1: Chenda mungi akutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi. Zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabunu. Basamle banyavu, wabari kubayo, wabari kuliriza. Kansubirenti mwina mwiburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kanzijenchi kwa temu. Atitulabe jibina kuhila. Mwebale nyo mwenamba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobia juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. Wewao ateka tulabe. Unaku ulwarelo jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubirenti mwena mwiburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaina obuzibu bwinja uro. Abaluwade abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsoguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yona jo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange. Mbele jo itamu njimanyi. Kaburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibu kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando uchitegeza nti tetuinkana kilizo bagana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegeera nga gwoli deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uomulamu nze ngo wange mwate omwana uomulamu kwa wangi mwati alipundiri chinzo kubile chizibwe nyo wakumatizo muntu oyo mtimuni mange mbira jaitamu ujitege ila burunji chukumu kama katonda ye ajimanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina chuo sabola kumkuwe kambura mungu. Toina chuo sabola kumkisha. Wamago inza kuwe kachi. Oba kuwe kawa. Oba yeye kumkuwe kachi. Ichikuata kumbura mungu. Kubanga muziki zetu. Songa atene mchitangala. Echikile mchitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupobu itirite. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu. Umuka makatonda afe. Afitigila burunji. Elabi mani. Basebre manyamu. Yaka kutusoburo kubida mavii, kutusoburo kwega hida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chimanyi burunji, nti abitegera. Abimanyi, fogofe wakuvayo tu watule, kubanga, uja kumunga amati nansira atu wa abimanyi, alabe mbeda jenitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orurimi ruo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choya garo kubwa. Mburamogu. Kwa chuchu ya galu kubawa mburamogu. Olorimi ruo. Nomu yogo. Mumu tila. Nikuru nyo. Kubanga ya chijuro moyo. Naka mwacheka atura. Mburanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli moyo go. Kuli munda mkwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mwetuba tugenda. Mpenitensia. Batu gamba tuino kubake. Mwenye tukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Je kwebuza bache tujikola. Tujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Uwa omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gendo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesoguro kukore wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburu unji. Nti. Ni wankubadde oliyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga sizao kuruza. Nyene ingira. Nienkola chie. Nienko zense nefu ni sakramentu ya penitensi ya neda. Kerezia ya gama. Nti wino kore ni mwena. Umuli okuno nye chibicho. Chibicho. Tegira yo mistake. Insobi. Jokoze. Oga insobi. Jowide kukabilida. Kubanga ya chibibu li tuti sigara chitukabilida. Munda mufe. Goeze chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mungwe, mubanga dala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikafirida. kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu byetukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu goraba muntu kola kyakola nakiddingana nakiddingana olwo ali konsandi yava inamugana egundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanatto ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya era bangi ku bwe mubagamba kanse bati gyo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutimu okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayite okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti a boneredde kino ddala kyenakoze kityamu sijja kiddika then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basabule bannyabo yembeera egyo tutambuliramu omukama katonda enaabimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza anyeya awuliriza puroguramu damusuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nzibu nno teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbumu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati n'ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabegawo ekibatu kyo bw'atyo bw'akumanyi akumanyi n'okusinga gwe kulimanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba mwekerezi olugamba nti nze nakumanya dda nze nenkuganza nze nenkulonda nze nenkutukuza nga tonnabaawo nze nenkuganza nenku

abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiriko omutukuvu, n'okusekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana gwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana gwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana gwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Linnya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amina.